0: herbs sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
5: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
4: para always kang healthy.
6: Oh, sumasahing papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
7: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
8: Kasanggang Engie Mar Camonias. Engie Mar Camonias.
9: Camonias.
10: Sa isang malusog at responsableng mamamayan.
11: Sumasahing papawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
12: Tungo
11: sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Mindanao.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, ha? Dito sa Kabisayaan, ang Visayas Region. Itong lugar ng kalakhang Mindanao. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal.
2: Good morning! Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong napakahuhusay, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kasangga sa bahagi nito ng Samar Province. Maayong buntag. Yung mga taga Leyte Province, kumusta na po tayong lahat? Lalo yung mga taga Tacloban, ha? Good morning sa ating lahat at maupay nga aga ha inyong atanan.
2: Good morning!
0: Kumusta po mga kasangga nating Bisaya? Ha? Kumusta po tayo? Nawa po kayo'y maging malusog. Lagi lang nating ipagpatuloy ang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto, lalo yung ating produktong masarap na kapihin sa umaga na talaga namang laging nagkakaubusan, ang Marcafe, itong ating Marchoco at Marcafe 9-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Tapos yung ating Mark Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement. Itong Mark Stevia Alternative Sweetener. Siyempre yung ating purong Vitamin C, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc. At Mark Up Capsule Food Supplement with Sopalmetto. At siyempre ang produktong para sa kutis ng ating mga parents, ang GN Gandang Natural Herbal Soup, mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kababayan dito sa bahagi naman ng Kabikulan.
2: Good morning! Good morning!
0: Ang mga taga Sorsogon Province, good morning. Mga taga Sorsogon City.
2: Good morning!
0: Mga taga lugar pong ito ng Masbate Province, ang lugar ng Masbate City. At siyempre sa bahaging ito naman ng Albay Province, ha, marami tayong tagapakinig dito naman sa bahagi naman ng Legazpi City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y palaging malusog. Good morning sa mga taga-lugar pong ito naman ng Camarines Sur. Ha? Yung mga taga-Camarines Sur, good morning lalo po sa mga kasangga natin na ikinig dito naman sa bahagi ito ng Naga City.
2: Good morning!
0: Ito po yung siyudad ng ating lugar ng Camarines Sur. At yung mga taga Garchi Torena, good morning. Yung mga taga-pakinig natin sa bahagi naman ito ng Catanduanes, lalo po naman sa mga taga Virac, good morning.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: Welcome sa ating programa. Yung mga taga-Dait naman, nakikinig din sa ating programa. Mga taga Santa Elena, Paracali, mga taga Kapalunga. Itong lugar po ng Camarines Norte. Good morning sa atin lahat.
2: Good morning! Good morning!
0: Nawa po kayo'y maging malusog, lalo po yung mga taga Labo. Ha? Kumusta po tayong lahat? Bicol Region. Mga parents kong minamahal, tayo po ay napapakinggan.
2: Good morning! Good morning!
0: At siyempre may mga produkto po dito sa ating lugar, ha, sa Camarines Norte. Wala pong problema sa ating mga produkto. Kompleto po tayo, mga kasangga, mga parents ko. At yan po ay lagi nating bilhin para sa ating pagpapalusog. At batiin natin na isang malusog na umaga ang mga taga Calabarzon area. Siyempre, malakas tayo napapakinggan sa bahagi ito ng Cavite Province. Itong lugar ng Laguna, Batangas, Rizal. Ha? Kumusta po tayong lahat? Yung mga taga Quezon Province. Good morning sa mga taga Lucena City.
2: Good morning! Good morning!
0: Yung mga taga Infanta, Pulillo area. Malusog na umaga po sa ating lahat.
2: Good morning!
0: Mga taga Memarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque,

lugar ng Romblon. Good morning sa atin lahat, syempre sa mga taga Palawan. Good morning! Sa lahat po ng nakikinig ngayon, good morning. Ano man ang ating pinagkakabalahan, malusog na umaga po. Kasali po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Yung mga maagang gumising, good morning. Mga nasa tahanan, tindahan, mga nasa sasakyan, good morning. Good morning! At yung ating mga maninindahan, kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? At gusto ko pong kayo'y maging malusog, mga parents ko. Lalo yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo't mga lola na lagi nakasubaybay. Maraming salamat po, dagang salamat. Batiin natin ng isang malusog na umaga ang mga nagpapadala ng mensahe dito sa ating numerong 0918-277-7788. Dagang salamat po, maraming salamat. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay. Salamat po ng marami, ha. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po sa mga taga Metro Manila, ha? Kalakang Maynila. At dito po sa may bahagi ng Central Luzon at syempre naman sa ating mga taga-subaybay dito naman sa Kalakang North Luzon. Kumusta po? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: kayo'y nakikinig.
1: Kayo ay nakikinig
0: sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Pag nagkape ka, dapat nakakatulog ka. At higit sa lahat, walang hapdi sa sikmura. Narito si Kuya Mario Larcia.
3: Ako po ay si Mario Larcia ng Ipuwengka, Batangas. Ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat makakapakinig nito na gumamit kayo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee 10-in-1. Sapagkat ito po ay malaking katulungan sa mga katulad natin na lalo na nagkakaedad, ay ito po ay nakakatulong. At hindi po masama sa sikmura, hindi po nakakatulong pagpaasin ng sikmura. Kaya gumamit po tayo nito at ako po ang magpapatunay sa inyo na ito'y nakakatulong ng maigi sa ating lahat. Salamat po.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 Coffee Mix with Brown Rice Extra. Available na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: NG Mark Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasangkang NG Mark Camonias. NG Mark

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents. Ha? Dapat kayo humihigop ng masarap at mabisang Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Ring, Chocolate Namnam Healthy sa katawan. At ito po namang Mark Coffee with Brown Rice Extract, ang kaping may kasamang masustansyang bigas. Yan po ang paborito ng ating mga parents. Tinamisa naman ng isang pampatamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Yan ang kagandahan po ng ating mga produkto. Aprobado, registrado sa Food and Drug Administration at halal certified, mga parents kong minamahal. Ha? Atin nga palang talakayan itong mensahe ng aking mga minamahal na mga parents. Ano? At sila po ay nagmimensahe sa 0918-277-7788. Ano po? At nahingi ng discount yung ating mga parents. Ano? Alam niyo mga nanay kong minamahal, yung binabanggit po ninyo na mas mataas ang presyo namin kung ikukumpara sa iba, ay medyo ginawa po namin ang paraan na i-check, ha? Kung tayo nga ba'y mas mahal doon sa ibang produkto. Na i-check na po namin yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kung si nanay at si tatay ay medyo may alam sa subtraction at saka sa addition, abay mag-mathematics tayo, mga parents ko, ha? Mag-mathematics kayo dyan habang nakikinig, hani. So, akin lang pong bigyan ng konting istorya yung tungkol sa Mark Coffee. Ano po? Ito pong Mark Coffee, since 2011, nag-start po tayo kasi 2002 yung JMR Marketing, eh. So yung namang Mark Coffee pinag-start po yan ng 2011. Alam na alam ng ating mga parents yan, ano? So nung pong tayo'y tumuklas ng ganitong klaseng inuming kape, yan po yung panahon na tayo nagpapagamot sa doktor, nagpapa-check up tayo. Ang laging binabanggit sa akin ng doktor, sapagkat nakikita po sa dugo, pag nagkaroon na po ng result, ang sasabihin ng doktor, iwasan mo na ang pag-inom ng kaping matapang, ha? Iwasan na ang pag-inom ng alak. Yun lagi ang sinasabi ng doktor, ano. Kaso paborito ko po yung kape. Kapag walang kape, ako po ay nanghihina, eh. Siguro ganun din po kayo, mga parents ko, ano. So para po magkaroon ng sariling kape ang aming pamilya, ay palibasay ako po naman nasa coffee industry. So gumawa po tayo ng paraan para tumuklas ng kape para sa amin. Yung po bang kaping hindi po tayo ninervyusin, hindi po aasin yung ating sikmura, at tayo po'y makakatulog ng maayos. Ha? Yung Mark Coffee, hindi po yan pampagising, yan po'y pampatulog. Ano? Kumbaga'y pamparelax po yan, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po'y subok na po ninyo, alam ko. Pero mga nanay kong minamahal, yung pong ating pagtuklas ng produktong Mark Coffee, yan po'y hindi para sa negosyo, kundi pang sarili lamang po. Ay kagandahan po't nakakuha po tayo ng magandang sangkap. Yung powdered form, inihalo po sa isang kape. Bumaba po yung content ng kape, dumami po naman yung powdered form ng mga herbal extract. Ano po? So, naging maayos para sa amin. Magandang pakiramdam sa pag-inom, maging malakas. At saka mayroong mga simpleng karamdaman nawawala dahil sa mga herbal extract. So mayroong nag-suggest sa akin na isang kaibigan drugstore, bakit kaya hindi mo ipatinda sa akin yung natuklasan mong kape, yung ginawa mong kape, yung formulation mo baga? Baka subukan natin. Sabi mo maganda talaga sa iyo, eh. Talagang napakaganda, dahil nung balik ko sa doktor, eh, talagang sabi ng doktor, nagtaka, eh. Sabi, aba, puro normal ang ano mo, ha? Puro normal yung testing sa iyong laboratory, puro normal, ah. Yun ang sabi ng doktor. So nakakatuwa naman. So ang ginawa natin, siyempre, nakonbinsi tayo sa kaibigan nating isang may drugstore dito sa Lucena. So binigay po natin sa kanya, sige, hindi ko naman kayang ubusin, itinda mo, ito yung presyo. Ang problema, naubos, mga parents ko. Ayun, nagbalikan yung mga parents, sapagkat yun nga po, talagang halos iban ako ng mga drugstore dito, sapagkat hindi ko po sila nasusupplyan, sapagkat pinagkakaguluhan nga po yung Mark Coffee. Talagang pinag-aagawan po yan, ha? ay ngayon po ay do gumawa tayo ng paraan. So ang maganda pa, yung drugstore nagbigay pa ng puhunan sa akin, nagpahiram para daw sabi nga magkaroon siya ng supply, ano. So ginawa natin ng paraan hanggang sa nagtuloy-tuloy po yun at lumaki ng lumaki. Naging part na rin ng business sapagkat unang-una po ay naging mabili. Pero mga nanay kong minamahal, yun pong quality na yan, ay yan pa rin po since 2011, hindi po ay nagbabago. Talagang inaalagaan po namin yan, mga kasangga. Ano? Inaalagaan namin yan sapagkat yung mga nagtiwala nating parents, siyempre dapat tuloy-tuloy po yung pakiramdam nilang maganda, saka yung lasa niyan, ha. Talaga namang pag yan po'y nabago, asasama po ang lasa niyan, mga parents kong minamahal. So balik po tayo dun sa presyo, mga kasangga. Sabi nyo sa akin, ang Mark Cafe ay mas pricey sa iba kung sa presyo ang pag-uusapan. Dahil doon kayo natingin sa presyo, eh, mga parents ko. Sabi nyo may nabibili kayong mas mura, eh wala namang problema sa akin yun, mga parents kong minamahal. Ano? Basta't ang kaya kong ipagtanggol dito sa Mark Cafe, ito po'y talaga'y quality. Kumbaga sa pantalon ay Levi's ang dating. Ano? Talagang quality po siya, mga parents kong minamahal. Yun po naman ang gusto naming mangyari sapagkat ako po bilang announcer ninyo, abay tunay pong pangalan ang binabanggit ko po sa inyo, ha. Mahirap po yung kalagayan ko rin kung tutuusin sapagkat unang-una ako po ang inyong susugsugin sapagkat ang pangalan ko po ay talagang tunay, Ingemar Camuñas, sa buong bansang Pilipinas at sa buong mundo. Yan po yung ginagamit natin, eh, sapagkat wala po naman tayong itinatago, wala tayo inililihim sapagkat yung ating pagbibigay ng produkto, yan po ay may pagmamahal sa ating mga parents kapagkat tayo nagpapalusog. Kaya tunay na pangalan po ang ating binabanggit sa Himpapawid, may pagsususugan po kayo. Ano po? At may kampanya kayong pagsususugan. So sa presyo po, mga parents ko, ang sabi niyo mas mura. Ang itatanong ko lang po sa inyo, ano ba yung sinasabi niyong mas mura? Ha? Sabi niyo mas mura sa akin sapagkat unang-una ay yun ang binibili ng ilan. Ay, ang tanong ko po sa inyo, paano po naging mura? Ang sabi ninyo, ang binibili nyo ay 10 sachet sa isang kahon. 10 pack, mga parents kong minamahal. Sige, magko-compute tayo, mga kasangga. Compute natin yan sa ating tahanan, ha. Wala akong calculator dito, eh. Di bale, sana maunawaan ninyo, mga parents ko. Ang tatanong ko lang po sa inyo, doon sa mga nagme-message sa akin, ilang sachet po ang binibili ninyo, ha, na nakalagay doon sa kahon? Tingnan po ninyo. Pero yung isang sumagot sa akin, yun daw kaniyang binili ay 10 lamang na sachet. Ay di mura nga yun, mga parents kong minamahal. Ano? Mura nga yun. Sapagkat 10 sachet lamang, eh. Ay ang tanong po naman, mga parents kong minamahal, kung kayo'y nakabili ng Mark Cafe, ilang sachet naman? Iyon ang mga tanong kayo, nanay. Ilang sachet o ilang pack ang isang box ni Mark Cafe? Sige nga. Yung sumagot sa akin, 12 po. Isipin nyo, 12, 2 sachet. Ang sabi nga ay dagkaragdagan, ha, sa sinasabi nyong isang kaping binibili nyo na 10 sachet. Isa pang tanong, mga parents kong minamahal, sige nga. Ano ang timbang ng sinasabi nyong murang kape sa inyo? Na sinasabi pa nga ninyo na ang bilhin nyo magkano lang? 180 isang kahon. 180 daw isang kahon, eh. Pero ang tanong ay ilang pack nga yan? Ilang sachet? Ang sabi, 10 daw. O sige nga, pag 10 sachet yan, so tama yung presyo niyan, mga parents kong minamahal. Ano? Sabihin na natin, ha? 10 sachet, mga parents kong minamahal, sabihin natin 180. O sa makatuwid, magkaano? Ha, mga parents kong minamahal, isang sachet ay pumapatak po ng 18 pesos, ha? Doon sa sinasabi nyo, hindi po kay Mark Cafe yan. Ang tanong ko naman, mga parents kong minamahal, ano ba ang timbang ng inyong kaping sinasabing mas mura? Ang sabi nyo, 15 grams. 15 grams, ang sabi nyo, dito sa mga sagot nyo. 15 grams po ang nakita namin. O, 15 grams. Ang tanong ko sa inyo naman, ilan naman ang timbang nung kay GMR Herbs, yung marka po, ilan ang timbang? Kayo na rin ang sumagot sa akin eh, 21 grams po. 21 grams daw, mga parents kong minamahal. Di tama naman po, 21 grams. Ibig sabihin, mas mataas yung timbang natin, pwedeng dalawang timpla yan. Kung ikaw kumpara mo sa sinasabi niyong 15 grams. So, maliwanag po, mga parents kong minamahal, na maaaring hindi nyo na-oobserbahan yung inyong binibili. Madali lamang po, mga parents kong minamahal. Halimbawa, sabihin natin ang isang kahon natin sa Marcafe, ha? Sa Marcafe, 12 sachet. Sabihin na natin, bawasan natin ng 2 sachet. Kasi po, 12 sachet po yun eh. 12 po yun eh. Natural, mas tataas ang presyo niya sapagkat ilan? Sapagkat 12 po yung ating sachet, ha? Kaya tingnan ko yung mga parents kong minamahal. Tingnan natin. Nasaan ba yung calculator ko dito para yung ating mga parents ay nalulungkot sila dahil mas mataas daw tayo eh. Ang SRP pala natin ay 198. Ano po? 12 sachet po yan. So kapag dinivide po natin yung 198 ng 12 piraso, magiging 1650 po, mga parents kong minamahal, ang presyo po ng ating bawat sachet. Ano po? 16.50. 16.50 sa makatuwid. 198 divided by 12. Yon, mga parents ko. Ang sabi nyo, mas mura yung isa. Mas mura yung isa. Tingnan natin, mga parents kong minamahal. 16.50 tayo. Kung gusto nyong maging 10 sachet, ano? So, itatimes natin ng 10 sachet. O, times 10. Gusto nyo yun, ha? So, magkaano pag time is 10, mga parents kong minamahal? 165 lamang ang magiging isang kahon ng ating Marcafe kung 10 sachet. Kitang-kita, ano? Nanay kong minamahal, ha? Yun ang hindi nyo nakikita, eh, ha? 12 kasi tayo. Kaya 198. Pag ginawa ko pong 10 yan sa gusto ninyo, ang kape po natin aabot lang po ng 165 per box. 10 sachet lang po yun, mga parents kong minamahal. Ano, kita na ang presyo, ha? Yun ang hindi nyo nakikita. So, yung sinasabi nyong mas mura, ang sabi nyo, 15 grams. Ay tayo po ay 21 grams. O, mathematics tayo, mga parents kong minamahal, ha? Gusto ko kayo hindi ano eh. Kasi pinoprotektahan ko po kayo. Hindi po kayo pwedeng pabayaan ni Kasanggang Injimar sapagkat matagal lang tayo magkakasama eh, ha? 21 grams minus, ha? Si Marcafe 21 grams, ha? Minus 15 grams sa sinasabi nyo. So mayroong 6 gram ako na ahead, ha? Na sobra, mga parents kong minamahal. Iyon po'y sa inyo, hindi sa akin. O, hindi po bagat talaga namang maganda po ang timbang ng ating Marcafe. O, meron kayo, lamang kayo ng 6 gram. Ha? Sapagkat 21 grams eh. Ay yung presyo po ng per sachet. Nako, mga nanay kong minamahal. Natingin kayo dun sa presyo. Siyempre, 198 ako. Tapos ang kalaban ay 180. Pero ako'y 12 sachet. Ang kalaban ay 10 sachet. Tapos 15 grams pa. Si Marcafe ay 21 grams. Nanay, sinasabi ko sa inyo, galit kayo kapag kayo'y nilalamangan. Maliwanag, ha? Talaga naman ang aking mga tagapakinig, ha? Talagang kailangan mag-mathematician tayo, ha? Kailangan mathematics ang ating gamitin, ha? Maliwanag na sa inyo, mga tagapakinig ko. Sa mga nanay kong nalalamangan, ha? Mag-isip-isip po tayo. Sayang yung 6 gram. Sayang yung dapat matipid po natin. Kapag ako'y nagsampung sachet, ang isang kahon, 165. Pero ang kalaban, sampung sachet, 180. Sabihin pa natin, 170. Lamang pa rin tayo, mga parents, mas mura pa rin tayo ng 5 piso. Pero ang tanong, yung timbang naman ang pag-usapan natin. sa markapi lamang ka naman ng 6 gram. Liwanag ano, mga nanay ko nakikinig yan. Kaya pinapaliwanag ko po sa inyo ito sapagkat kayo'y nagmiminsay sa akin na mas mahal ang markapi. Hindi po totoo yan. Hindi lang kayo nagko-compute. Tumitingin kayo sa presyo. Kaya ko kayong igawa ng 10, mas mura po yun, mga parents ko ha. Mas mura po yun kapag 10 sase. Kaso 12 po tayo eh ha. So ang gawin ninyo para kayo makatipid ay pabawasan nyo ng 2 sase at babawasan din ang presyo ng mga drugstore. At mas mura pa yan ha. Papatak lang tayo dyan ng magkano? Papatak lamang ng 1650 per sase. Maliwanag mga parents kong minamahal. Hanggang dun lang po ha. Salamat sa mga nagmimensahe sa 0918277788 ha. Sana maintindihan po ninyo. Sabi ko kay Arvin Enriquez, Arvin, pwede bang i-play mo ito ng kahit isang linggo lamang? Sa bandang huli mo ilagay ha. Yung maipapaliwanag po natin ito. Kahit isang linggo lamang para sa ating mga parents. Para malaman niya nila na sila po ay nalalamangan. Sa markapi, hindi po kayo nakakalamang. Kayo ang nakalalamang sa amin ng 6 gram, mga parents kong minamahal. Tapos sa presyo po ng ating produkto, kayo pa rin po ang nakalalamang sa amin. Ha? Eh hindi naman namin pwede kayong lamangan eh. Kayo nga yung pinoprotektahan namin sapagkat mahal namin kayo. Since 2011, magkakasama na po tayo, mga minamahal kong tagapakinig, mga minamahal kong mga suki, mga minamahal kong mga parents, lalo na po ang ating mga kasanggang senior citizen. I love you all.
1: Isa na namang masayang balintaktakan kasama si Kasanggang and Jumar Camonias. Jumar Camonias, Camonias, Camonias.
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated, mga parents kong minamahal. Bukas po tayo ha, mga kasangga, at bati tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!
3: Congratulations and celebration!
0: Yahoo! Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung paggaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman na maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat po sa ating kasangga at kalusugan na Facebook Live, ating nakasama si Kasanggang Hernan Uribe, at syempre itong ating Kasangga News Update, walang iba kundi si Kasanggang Arvin Enriquez. Ako po naman ang inyong likod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias, dito naman sa nag-iisang programa. Ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: inyong napakinggan ang programang Kasangka! Kasangka at Kalusugan! Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay!
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandero mo! Please don't stop the...

doing it.

Sa iskwela, sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo na.

0: Bienvenida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu malas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Banyan.

0: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
1: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
0: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
3: Sa radyo, ibandera mo!
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo! Radyo!

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Right.

Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Katarman Summer. Nga butika o pharmacy diya sa inyong lugar, asa mo naminaw karon sa atong programa. Yes, sa mga bulanon nga naminaw diya po sa South of Cebu nga naminaw, doola lang ang mga butika o pharmacy diya palangga kay mapalitra nga to ang produkto, ha? Medyo ka magmahaya, medyo ni kamahaya ng Amigos Coffee o Amigos Capsule. Yes, diyan ang atong Radyo Bandira diya sa Katarmain. Yes, napod si Nanay Kate. Ingon si Nanay Kate, shout out ko ni Sherwin Canilio, Kuya Angel. Ngano naman pod. Ingon si Nanay Kate, ganahan kong Sherwin, Kuya Angel, kay may pagkasunoy-sunoy. Ay, Sherwin, ganahan ko nun si Nanay Kate ni mo kay may pagkasunoy-sunoy ka. So, unsa man din nagnaipay na yung pagkasunoy-sunoy na naiket. Insya ka ni Manggod si Sherwin Kuya Angel, ang iyang pagkasunoy. Ganahan kay ko, kay kuso kay siya mo birig. Wala no. Ay, Sherwin, ganahan ko no si Nanay Kate ni mo kay kusog ka mo birig. Unya mo tuhik na yun. Ya, yeah, sa tanan-tanan nga naminaw palangga, ay magkalimot sa tong promo padaghanay og empty box sa Amigos Coffee. Ang naipinakadagan nga empty box, pwede makadaog og 10,000 pesos nga pa-premium, ha? 10,000 pesos nga cash. Ang katong naipinakadagan nga empty box sa Amigos Coffee. Sa sapay, gipabot ang second prize is worth of 5,000 pesos. Third prize, 3,000. And the fourth prize, worth of 2,000 pesos. Promo sa atong Amigos Capsule, ha? Padaganay og blister sa Amigos Capsule. Ang dunay pinakadaghan nga blister pack sa Amigos Capsule, diya nga empty, pwede makadaog og pila, brad. Usa ka sakong bugas humay, unyang ikaduha tunga sa sakong bugas humay, ikatulo na pulo ka kilong bugas humay. Larga!
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Buntingo, goy!
2: Wabang kong pilon, nagkaragkan sa kong kabok, naglisot pa dyan kong kabok, oy, di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanarad yun akong di gamit. Wa na di ko'y tambal dito, mar kanarad yung Amigos.
1: O sana katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sana katuig. Nga, sa katuig ka, pero nga, maurad yun na yung akong gamit. Wa di ko, wala di ko'y tambal. O nga, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa gito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong goiter, gamay na kayo.
1: Pilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar man ko anong atong Sabado.
1: Sabado, ato lang niaging, kato niaging Sabado. Nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
2: Oo, kanang,
1: may mga isa-una. Ay, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
2: Oo, oh, katong di na ko kabakot. Nagkurog-kurog ng pil. Di na ko katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wat na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papan balik sa akong bana at to. Dayon, pagsugod yun ako ginom. Ugos ko na kasugod o ginom at to. Last year, August 24.
1: August 24,
2: 2024. Oh, nya, so August ko nagsugod nya. Nagsige ko ginom nya pagka October. Mo na to na, nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog. Nya, kanang ang witir, gamay na nya. Tauna ko, magsige ko kanabitang kanang, kanang isang luwag dugo. Nauluyan na ko to. Nauluyan na ko to. Di.
1: Hello.
2: Sige, kanabang kakita ko ang palakang bitang murag na ay kanang UTI.
1: Anaka UTI, Abrapil.
2: Oo, kanabang sigil pangingi, sigil pangingi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno, ugnuka, bitong gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon, niya. Kana labing binukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
2: Wala na, naulian na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman akong tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurausas. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngol-ngol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. O, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, mawagyo pwede akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat. Wag yan na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka nang isa katong pagbagyong tino diri. Di huba po kayo. Amigos, amigos na may painom sa bana. Kalong sa Diyos, iniglua na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa
2: santo. Wala na, naulian na, dahil ato kong pagbaging tino, ito ka na kong sakit, amigos na may nakauli, wala man Diyo ko inyong ginaginom, tamo ba na nalain, amigos na Diyos, hindi ko magpatawa, o amigos, bisan o hindi may makapalit o kinarton, mupalit mo na akong paris o kanang kada adlaw tulo, pagkasunod adlaw tulo, pagkasunod adlaw tulo niya. O nami kwata, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasisasi, no?
2: Gitan pag, Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang, hantag karon.
1: Straight-straight lang yun?
2: Oo! Oh, na lang din ay akong disaligan. Ay, ang buta inong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong witir, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba. Niyato ko gali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan, Kirnahed.
1: Mahib, o. Oh.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo ako po yung pili, makapaminaw sa radyo lang eh. Nga, nakadaog ko, nakita eh. Nakurat yan eh. Siyempre, kung ano ba, dako pa yung kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako na lang galing makatrabaho sa Lisbonay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Nya, bago pa dyan kapan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, atong naging simana.
2: Oo. Oh, oo, nagpa-sugar ko atong, di man ko nang bago, kaya termi lang ko magpa-sugar na, sige magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: Ah, so, kung nakaipalimay na...
2: Every 3 months, Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Nga, wala na. Normal na yun.
2: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ang imong...
2: Di na katong, kayo makita.
1: Katang ingonin mo sa una nga, di na ka magamit si mong bana karon. Normal na sad.
2: Nga, grabe. Mura na inoamid bagong ninyo.
1: Nga naman. Gani. Nga naman. Nangota na si Idol DTC. Nga naman kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
2: Makakuan man ko, kanang makakuan ko ba nga, sa una katuna pa ko sakit, halos akong bana, sige panguhit, mura gapon kay dili mo ipit, kay dili dito magamit, kaya rin, laging niwang nga, kay niwang kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng, way kuan ba, kuon lang ang bana, at so nadlok na gali ko, basig ngitag lain ang bana. Pero kanan, nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Kada gabiin ka mang...
1: Sila sa edad di mo? Sila sa edad di mo?
2: 56 niya. Pero mura na, mura o kung kagakong lawas. Panawan niyo, mura na 30 ka, 20. Masok naman, masok naman.
1: Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya mamols na kuno kayo ka?
2: Isa mo, buta pa niya. Isawag pag niya kayo na! Puyag lang pag, uy, yan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig yan, undangan. Istak sa akong pares, kay, kaya naging yaan ko pirme. Kay mama sa hero.
1: Sige, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
2: Ay, thank you kayo,
1: Kuya Angel. Pagkapinan pag inatoog. Pagkapinan natugtunga sa takong buga sumay.
2: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindok na nadawat ng pulas kuhan.
1: Pagkapinan sa natugtungan, pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos coffee, okay yun?
2: Okay kayo, oy, kanang ang amigos, maugay kanang mura pag tangpanan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero magamit sa amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kaniluwat man ko sa amigos, man. Ako po pasalamat sa amigos ko, eh.
1: Okay, nga na kayo, kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa kunimo, eh.
2: Ano ang kayo? Dako mong kayo. Lalipay man ko tayo.
1: Lalipay dyan kayo. Oo,
2: lalipay kayo ko ba?
1: Sige, ina niya. Si Junil, ha. Kato pa kanaon, ha. Napulo ka box ng amigos coffee. Pero karon wala pa. May coffee, ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Lagi kayo. Sige, bitaw, may... Pangita diri, mahutdan man. Kabot-abot na may dagang butita, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamin na bilin. Among yurot, isa ay lang, mahutda, tuluray inyo. Okay, tuluray na palit
1: niya. Ati sa kaya yung pangano mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, Kuya!
1: Salamat, mabush!
3: Amigos Coffee, the most healthy coffee. Natural and herbal!

0: Yes, ang salamat Nanay Vivian. At doon ang mga lods sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Amigas Coffee, Amigas Capsule, proven, tested na yan. Arita sa kape nga makahatag og kalibyuhan. Ang kape nga pwede sa bata sa tigulang mga lods. Yes, inubanan sa atong Amigas Capsule, padayon ta sa pagnilatusay. Yes, atong nabatian ang kaepektibo sa Amigas Coffee this time mga higala arita. O garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigas Capsule.
1: Yes sir, si Kuya Injong ni Pitay, papala na to sir, kaya nagpatawag man ka na to sir.
2: Yes, yes kuya, nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaepektibo sa Amigas Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kuya.
1: Si ROC team diya sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni Moron, Kuya Rolly, ROC team?
2: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26, or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule, kaya nagpanikad man dyan ka nga mo testified, eh.
2: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, kuya, ning purchase ni, ning inumbeg ko ni ning Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, nga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ikashare ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Kay anyway, before bago gibi mo, kanaw kay Sodi Muntian, mainom din ko aning Amigos Capsule. Nga din, pagka dayong katugpon sa gabi, eh, 2 times a day. So, nindot niyo guys, yes, daan kayo mong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang cartoon ko yung dusi kasangkap, no? Puro sirbal, ang anaani ini. Then, Adonai L-Carnitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambogia, Ginseng, Barley, Adonai Guyabano, Green Tea, Sailin ng Has, Mangustin, o Collagen, o yan, napag-iigluta tayo. So,
1: Ansay experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Searching lindo pa gyud siya kuya gyud pamati sa imong lawas. So gyud kamahayan kung mo gamit ka niining Amigos Capsule, kung mo tumarka niining Amigos Capsule. Kay anyway ako nagsaysinta lang ko. So naamgo siya ginseng kuya. So okay. Makapalagsik gyud siya.
1: Makapalagsik. So, nilagsik imong kalawasan.
2: Yes, kay everyday naamday trabaho, so kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na ng ginseng na gibutang, usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naapos siya glutathione kuya, o kaneng konagin. So, daghan ito, wala mo to, masay sinta na po.
1: Ayay.
2: Masip na yun, kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yun, nabig yun. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gudto, pwede na.
1: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, bahalang nagpitaw ang mata, so pwede gapon.
1: Ah! Ay, nako! So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
2: Yes, kaya, good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. Kanya, dayon, 30 minutes, usap ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung nindota, huwag sa gabi. So, umuwi hapon, mainam ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya, alas 9 gabi. So, good ang panghigda. Sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Roli.
2: Mag-istorya sa Kuya, dayon, alam na.
1: alam sa. Nya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janet.
2: 45, Kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kayo? Medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, di painom po ni mo gamigos capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami doon ako, Kuya. Doon ang gym, eh. Painom siya ko sa amigos coffee.
1: Kaya ako nung idad niya, 40 pataas. Kuya Roli,
2: maraya. 45 yung edad doon, Kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
2: Grabe, Kuya. Huaw naman, pero kung gamit ka na ining amigos capsule coffee, sigurado dyan na dili huaw, huwag yun hang na tinapos.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang amigos capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro no, so ako yung mong awagon, kaya naman ni sa mga butika, palitbid mo ang ining amigos capsule na itry ninyo o inong buntag o sa gabi eh. So ang epekto na ini, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang tirang to ni mo o amigos coffee.
1: Yes, yes, taga kayo ka naman, yun. Kuya Roli. Taga-asa kayo ka, Kuya Roli.
2: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya, Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o RO-Sitin.
2: Yes, RO-Sitin, Roli, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, dagang kayo, salamat!
2: Salamat, Kuya.
1: Yes, dagang salamat, Kuya Roli, Marayan, mga panangga.
3: Hello, sir! Hello, Kuya!
1: Yes, sir, mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
3: Si Ramer Baligwata, Kuya.
1: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, Sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwata?
3: Yes, Kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas gani ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitang biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sa buntag kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa itong hugaw. So, gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
1: Kaya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi kabuntag.
3: Oo, maglisod kag kalibang, usahay, kapiin na, usahay, magpaan. Pero so, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko tuhapon.
1: Lawas. Buntag ko tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
3: Nagsikig kayo, Kuya, no? Lahi dito kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule. Mas nindot yun ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa yung natay acidic. Kuhan mo ko, graphic acid ko kanang basta ko ang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try gina ko kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin nga kuan kanang imong mga murabak kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati
1: so, mo na so far Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience ato ang Amigos Capsule. O niya, nai na Kuya Ramir, naaman rin si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagkataan, ano, Kuya Ramir, Kuya Indaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ha? Nakabuldos pa bugga?
3: Agoy, monay, nindot kayo nga pangkataan na Kuya Indil. So, nindot kayo Kuya Indil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule no? Kanang mabuntag. Ilhan yun mo, ano na gitse ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag sa'yo pa kayo, ho na? Si Junior, barog na.
4: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, wala dugay
3: na barog. Wala na, dugay mo barog, karon.
4: Aroy.
3: Wala kuya, ay! Oh, kanang mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, ay! Si Junior.
4: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila.
3: Makaalang sa...
4: Makaprove yun sa Amigos Capsule, ya.
3: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, nga ito ang year karon sa Amigos Capsule, ganing mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ay, hindi yun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, o maghayag na, kuya, portigir. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, wag na may problema gamay sa ilang, ilang kataw, o, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos ko, ito mga pare.
4: Hindi, pila edad na ito. Pila edad na ito.
3: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
4: 52, okay.
3: Tagaasan din sa Japan, kuya.
4: Tagaasan din ito, Kuya Rams.
3: Nakakuroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, ha, Kumbado, Palamban, Cebu.
4: Yes, nagagay, salamat Kuya Rams!
0: Dagang salamat, Kuya. Dagang salamat. Yes, dagang salamat, Kuya Rams. Unto palas G's na, no? Dagang salamat, mga higala. At tuwalang sa mga Parmasya Butika sa inyong lugar, mga Lods. Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule. Ay, by the way, ha, basin gi-announce na po ni Kuya Angel nga aduna tay promo. Mas pa-promo para sa atong mga ka-amigos. Duha ni atong promo, mga Lods, padaghanay sa MT Boxes sa Amigos Coffee. Pwede kang makadawat sa atong pa-premio, 10,000 pesos, 5,000, 3,000, 2,000. Yeah, ikaduha na itong promo, atong paspasan kaya wala na tayo oras. Ikaduha na itong promo, padaghanay sa MT Blister sa Amigos Capsule. Pwede kang makadawat sa 50 kilos nga bugas humay, 30 kilos nga bugas humay, o niya murag 20 kilos na abotoy 20 kilos nga bugas humay. Yes, basta kay padaghanay, mga Lods, padaghanay sa MT Boxes sa Amigos Coffee and MT Blisters sa Amigos Capsule.
5: Amigos Capsule tilawan.
0: Yes, wala tayong igong oras. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Oh!

Salida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka.

0: ang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: All my ladies.
0: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
5: Pampa-healthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: oras natin mga kaibigan ay ganap na pong alas 10:33 na po ng umaga. At syempre ay ako po ang inyong lingkod. Ako po si Mandy P. Mora. At sa ating programa po ngayon, ang Hayag, programa sa Nor Samelco.
1: Okay, mo pa yung aga sa ating mga suki, mga marati, Sir Lajo Bandera, and ay, sana ka-live kita no? sa Facebook Live. But then yun, programa Hayag, programa sa Nor Samelco para magkatag sa iyong mga updates, pahinsan natin pagtaga, servisyo kuryente. Okay, medyo wanikit mga pag-programa. Ito naglabay yung dapat schedule natin kasi medyo hectic ang atin yan ang schedule sa tungkol sa nahitabo ng pagkataasan rate. Yes, parang damo talaga natin mga ano naging problema sa ito ng June. To June to July. Pag sila din sa July kasi natin yung power rate sa June. Although, mas may hataas pakit yung mga power rate sa naglabay ng bulan sa June, which is 15 pesos, almost 15 pesos. Kaya lang yung tigda ng pag-increase from 11 pesos to 15 pesos, medyo naramdaman talaga natin. Natigdaan it and yun yung sayo sa naging rason ko na nung nagkayaon mga complaints mayroon sa natin pag taga-power rate. So, saya na kung July, nag-post naman kita. Medyo naghataas pa siya, pero at least siguro naka-prepared na kahit kami. Naghataas na sa June, nag-ready na kitin ang July. Pero ako warak maka-ready. Dahil lagi ako maging bayaran yung July. Or yung makapagtipid. So almost 16 pesos and more than 70 centavos na natin naging increase kasi nasa 16 pesos and 40 something centavos. So I don't know, an atin kasi sini Pahibaro na una magkakayaan sin increase nga 20 pesos. So medyo mabigat talaga from 15 to 20 magiging 5 pesos na increase. Ang ginhimo sa Nor Samelco, naghimo kita surat pakadto sa ERC ngan si San atin IMOP and atin nagbill sa atin sini sa WISEM bill at 128 million na kung pwede diri natin tigdaon bayaran sa kanra. Diri naman so an atin ginhimo kun piralaan atin ibabayad sa kanra, maula liwatan natin susukton sa at mga MCO. So, staggered payment. Warin natin tigdaan pag sukot sa consumer. At the same time, para man diliwat maging problema sa Nor Samelco kung paano makakabayad sa WISEM o sa IMO, nag-request kita nga kung pwedeng staggered liwatan payment nga to sa kanra. Kasi staggered man liwatan atin panukot sa consumer. Wari man natin i-pass on 100%. So, yun yung sayo nga naging pitad para dirikit masyado mabugatan sa natin yan na konsumo nga bulan. And another, nag-no-disconnection kita sa natin May, June, July, August, September, October power bill. So, no disconnection sito nga bili nga mga bill natin, power bills. Ma-resume ang disconnection November na. And yun na atin another mga anti-bill shock measures. And yun, natin quest pangutana sa pagtaga-raise. So, may pa bakit may comment ba, Sir Mandy? What I meant? And for the interruption, kapapost ko la yan na aga na magkakayaon NGCP scheduled power interruption on August 8, Saturday from 5 a.m. to 6 p.m. So almost more than 12 hours. So it's 13 hours from 5 a.m. to 6 p.m. 13 hours. So that's on Saturday, August 8. Di pa man yan ang masasabado. Sa sunod pa, so yun yung nagpahibaro lakit in advance para at least maka-prepare kit if ever may kit mga events or may dakit mga trabaho on sito na August 8 or kung gusto niyo mag-bakasyon-bakasyon, pa-reserve na camp. Kunwaray changes liwat. Kunwaray liwat. Rescheduling and NGCP. So that's NGCP, the National Grid Corporation of the Philippines. And yun na natin, ano, yun na natin, yun na natin, ano, yun yung atin update sa pagtaga-servisyo kuryente. So kung may okit mga pangutana, that number, Sir Mandy, marikit mag-text, pwede Sir Radyo Bandera.
0: Okay, you can contact us in our Facebook page. Just PM our Facebook page, Radyo Bandera Katarman, and you can also PM us in our hotline number, 0935, blue po yan ah, 0935-3565-164. Litingo po. Pwede po kayo mag-PM direkta po sa ating page, or you can comment in our live via Facebook, and you can also PM us in our hotline number, 0935-3565-164. Yun pong ating hotline, tapos sa Facebook. Yan po yung ating, pwede nyong i-PM kung meron kayong tanong.
1: Okay, so, yan, naka-live man kit. So, pag may okit mga pangutan na live, pwede kit mag-comment, yanon, magpa-shoutout. So, sa'yo lang atin update, wala rin masyado bitin na mga pahibaro. So, ato nga sa paghataasan rate, na discuss naman natin itong pautro-tro sa atin Facebook page na naghataas ang sukot sa natin market. And WISEM kasi, it's is a market para siyang imagine na natin ang merkado ano, sa Katarman. Tanan ng mga bagsakan sa kuryente, paninda ng kuryente. Nga da si Ton, nga da nag-deliver ang nga tanan ng mga nag- generate or mga generators and mga kuryente. So, tanan nila nga naging babalikya. For us, kita man nga mga consumer, the northern, the electric operatives or the consumers, siton dida nga merkado or palengke sa kuryente. That's the WISEM. WISEM siton ang nag-cooperate sa kanila is the IMOP, ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines. And ang sa WISEM, Wholesale Electricity Spot Market, so sila yung nagmamanage ng lahat ng mga ginbabaligya kansa sa nagpapalit. And by dakit mga generators, yung mga supplier nga da sira nagbabagsak sa kanra kuryente nga ginbabaligya. Kita man na consumer, may kit mga kakontrata ng mga power supplier. So may da nakit sa kanra sigurado nga kinontrata, like may nakit 5 megawatt, kanya may nakit 6 megawatt, 10 megawatt, iba-iba nga kakontrata natin. So naka-reserve na ito sa atin. Kung nagkakayaon na time nga pag nagahataas ang demand, dama nagagamit sa kuryente, nag-exist kit sa atin average nga consumption. For North Samelco, which is 20 megawatt ang atin mga kakontrata. Pag nag-exist kit siton nga atin mga kakontrata, dida siton na palit kit sa kung ano ang higing babaligya sa merkado. May man sira dida naka-reserva nga mga baligya, nga mga excess ang ibang mga generator. So, dida kit sa kanra mapalit sa kuryente. Ang kakataon lang at that time, damo ang nag- wakay yung mga planta, so may kakulangan ng supply. Diyan pumasok yung the law of supply and demand. Na pagkataas ang demand, bababa ang supply, nagtataas ang presyo. Yun yung nangyari. Talagang from 6 million in May, naging 55 million in June, naging 128 million in July. Pero la ito nga kapasidad sa kuryente nga atin gimpalit. Excess la ito sa atin mga kakontrata. So, yun yung talagang naging rason kay Nano talagang nag-spike. Bigla talaga naghataas ang ating presyo sa kuryente. And, nakukuryan kit siniya na ang panhitabo kasi lalo na sa awan sa mga distribution utilities nga kami gada na atubang sa mga consumers. Kasi ang mga power suppliers, di naman talaga sira na atubang sa at mga consumer. Kami man sa kanra nakikiatubang dahil saan raman kita kikipagkontrata, saan raman kita palit sa kuryente. Although, yun yung makuri par for us kasi ito nga ginbabayad nga sa generation is pakanto talaga ito sa mga power supplier. Diri man talaga sa North Samelco. Although may kit mga nakakontrata, lahat naman na nakakontrata natin, dumadaan ito sa tamang proseso, approved ng ERC, approved ng NEA, lahat naman ito. And then, for the market, yun lang talaga. Kapag na-expose ka sa market, medyo makuri siya kasi paiba-iba niya presyo. Minsan barato, minsan naman talaga sobra mahal. Kaya lang, di man kitliwat pwede magkontrata sin sobra-sobra kasi lahat ng kinontrata natin, magamit natin o diri, babayaran man natin. So medyo delikado liwat itong siya. So adalakit sa atin pinaka-average talaga. Although nagpipikit ang atin demand na ninaabot 29 megawatt, pero ang atin average talaga na megawatt is nasa sa 22 megawatt kasi nag... ito yung demand all the time kasi hatasan natin consumo. May mga areas man talaga, yung mga mostly residential pa. So, hagbubo pa talaga ang iya demand. So, ang iya average natin na capacity is nasa adala sa 22 megawatt. Yun na yung ginkukontrata natin yan na. So, in excess of that, yun yung pinapalit natin sa merkado. Nga, may mga times nga, nagdadakula ito during koan, summer. So, waray man liwat kontrata nga seasonal, talagang years man talaga siya, months, years. So, hindi siya pwede yung makontrata ka lang for that certain month. So, hindi siya ganun. Kaya, okay. So, yun, medyo rayo ngayon ang microphone. Okay, so yun ang atin updates ang atin pagtaga-service sa kuryente. And again, ang atin power rate, yan na, medyo naghataas and konting ano nala siguro mo nakit, konting pagtitipid sa natin kuryente. Anyway, saya na nga panahon, ito na muna talaga natin mahihimo, although naimod man natin kahapon sa State of the Nation address sa natin presidente, President BBM, na may siya panukala to amend IPIRA. Kasi all this, hindi kasi nga atin structure sa atin Philippine power industry na himugso man inisan IPIRA. So, yung Electric Power Industry Reform Act of 2001. Before kasi, ang generation nga si transmission owned and operated by the government through the National Power Commission or yung corporation, yung NPC. So yung NPC talaga yung nagmamanage lahat. Siya yung major distributor, generator at that time. And then siya talaga yung transmission provider before the IPIRA. Unfortunately, it was privatized 2001 when it was nung nagkayoon na ng IPIRA law. The Republic Act 9136. Yun na yung dito na sito nag-start na ang mga generation sector mas privatized. So, binenta lahat ng assets ng NPC. Although may mga natitira pa na mga assets, yun na yung mga saspag. Pero, all their generators were privatized. And then, yung transmission naman, yung NGCP, na-privatized siya at around 2009. Pero yung sa NGCP, ang iya talaga assets is owned by the Transco. Yung Transco is a government-owned GOCC pa siya. So it's a government-owned control corporation. And pero yung pag-maintain and pagpadalagan sa transmission is nasa NGCP na. So, nakakuha sila sa franchise sito sa NGCP. So, yun yung structure ng ating power industry. So, private na yung generation and transmission. And it's only the distribution utilities that remain member consumer owned, yung electric cooperatives. Pero marami na din ng mga distribution utilities that utilities that are privately owned. Yun ang I think kung i-amend ang IPIRA, that will be good news for the consumers. Kasi ang IPIRA kasi actually yung design niya talaga is magkaroon ng competitive na market kung saan makakatipid kit kasi magkukorompetensya, magpapababaan sila ng presyo. Yun yung dapat yung ano niya, kasi may mga inopen siya sa mga private companies, sa mga generation companies, and then mag-aagawan sila, makipagkontrata sa capacity, and then pababaan ang presyo. Yun sana yung goal niya, yun yung design niya. Unfortunately, medyo hindi na talaga nasa-serve yung purpose niya, yung objective niya. So, I think it's really, really time na talaga to amend IPIRA. So, we heard it yesterday during the SONA, and hopefully, ma-actionan talaga. And we also have naman the support also of our mga congressmen, since sila naman yung gumagawa ng batas, sila nag-a-amend ng batas, and very, very positive naman yung response from, ano, nabasa din naman natin yung post ni Congressman Edwin Ongshuan na very supportive sila doon sa panukalang i-amend ang IPIRA. So, sana yun na yun. This is it. Nakunta nga. Ma-regulate na din naman ang atin presyohan sa generation. Kasi ang kanramala talaga, presyohan is, unregulated lang talaga na presyo is yung distribution utilities. Yung Norsa Melco lang, and then all electric cooperatives and the distribution utilities. Pero yung generation, di sila regulated. Kailangan lang nila sin makasecure permits, ganyan sa ARC to operate. And although ina-approve din naman nila nila ARC, pero depende sa kanilang cost nila. So, kung magkano era gastos, yun yung pwede nila suktun. Unlike kasi sa mga distribution utilities, kahit ano pang galaw ng inflation dyan, yung inflation rate, maghataas ang presyo sa mga baligya, permanently fixed ang ating distribution charge. It's 2 pesos and 47.54 centavos for Norsa Melco since 2010. Kahit gaano pa yan magmahal ang mga presyohan, hindi kami basta-basta pwedeng magtaas ng generation charge. Hindi siya pareha sa generation charge and distribution, hindi siya ganun. Fixed talaga siya. Hindi siya nagbabago since 2010 pa ito. Kung mag-request man kami increase, of course, dadaan siya sa public hearing, dadaan siya sa approval ng ERC, mahaba-haba siyang usapan, ang dami pang kailangang isumite, isubmit na mga plano, so justification, bakit ka magtataas ng rate. So it's different from the generation kung saan pabago-bago yung rate talaga nila. So yun lang, yun lang natin update. So again, this coming Saturday, this coming August 8, so that's Saturday, hindi pa yung this coming Saturday, the next Saturday pa, so August 8, again, may NGCP scheduled power interruption from 5 a.m. to 6 p.m. So heads up lang, at least maaram kit if may kit mga hirimoon siton. So yun lang yung update natin sa atin yan na pagtaga kuryente. And anyway, mag-radio manak next month. So, kung may kit mga bagong updates, magpapahibaro na lang kita. Okay, so, thank you.
0: May pangutana?
1: May pangutana. May pangutana.
0: Since sinabi po ni President Sona,
1: yes,
0: yung tatanggalin yung system loss.
1: Yes.
0: Kailan po mentioned. Ito magiging effective?
1: Ayun, nasa Congress na yan. Kasi,
0: Congress na yan. No?
1: Yes, oo. That's definitely in the hands of our legislative sa ating mga tagagawa ng batas at tagapagbago naman. Hindi siya basta-basta kasi batas siya eh. Nasa IPIRA siya eh. Nasa Electric Power Industry Reform Act of 2001, approved during Arroyo administration. Dumaan din yan sa Congress. So it's only the Congress that can amend the law. Ayun, sila lang. So definitely, pag may mga bagong batas, susundin ng mga distribution utilities.
0: So, kung sakali daw matanggal, Malaki babawas sa rate.
1: Yeah, oo. Systems loss, umaabot yan ng, kung lahat ng losses, ha, definitely, nasa 2 to 3, I think, ganyan. 2 to 3 pesos per kilowatt. Dako ang systems loss. Systems loss pa lang, kung sa atin, systems loss pa lang, yung losses pa lang from the, ini nga sa transmission pakadisan atin sa mga distribution na sa I think 1 peso din ata naniya ko an iba pa yun yung mga losses from the generation to transmission, so I think very kuan kasi an losses eh, pag tinakil mo siya, so deep kit maaram kung diin nga specific nga kuan sira mag magtatanggal. And anyway, an ata talaga nga ni number one request is tanggalin yung VAT, which is yes, naabot din yun ng 1 peso. 1 peso to 2 pesos. The VAT, the value added tax. Ang systems loss, may tax. Yun lang, kung tatanggalin yung systems loss, may tax na yun. So, okay na din. Pero at least yung ibang mga tax, lahat kasi ng charges doon, tinatax. Umaabot siya ng 1 pesos to 2 pesos. So, I think, ibigay na natin ito sa atin mga congressmen. Kung nano nira mahihimo ang pag-amend sa atin balaod sa pagtaga-kuryente. So, let's just hope and pray na ma-guide si Rasin Maupay nga ang kanra maisip kita ang mag-benefit ng mga consumer. Kasi nakita man niyo sa balita, nangunguna na kit. Sabi yes. Pinaka, sa buong Asia, nalamangan na daw ko ng Singapore. So, sana mahimuan na ito. And nagpapasalamat kami sa namin mga NCOs na nagpirma sa natin manifesto, yung petition natin to para magkayaon sin a call for ano affordable fair electricity price. Kasi yung manifesto natin, it was submitted before SONA. So, nag-ano talaga kit na mahiabot before SONA yung hinaing ng mga consumer in Northern Samar. So, hindi lang siya magbe-benefit. The bugos nga nasod talaga, the Philippines will definitely benefit sito nga atin mga ginahangyo, ginihingyap nga pagbabago sa atin pagtaga-kuryente, sa computations at pagtaga-kuryente. So, nakasalamat-salamat sa itong mga 6,000 plus nga nagpirma sa atin petition nga na pa-receive natin before the SONA. And I think one of the reasons libat nga na-tackle ito, na-discuss ito ni President BBM kasi may mga complaints na nga nakarating sa kanya. So, thank you so much sa itong mga MCOs nga nag-perma. So, yun lang natin na update.
0: Oh, so, no further comment.
1: No, right na. Okay. Yun lang so far na ako na update. And mag-radio man ako through next month on the second Tuesday of the month. So, kung may kit mga another updates, maghatag na lang ako through sa iyo. So, salamat sa iyo. Padayon nga pagpamati sa natin programa Hayag, Didi sa Radyo Bandera, and lauman ko nga sa sunod nga akon pag-radyo, ada na naman kamo para mamati sa natin mga updates pag taga-kuryente. So, thank you so much. Thank you, Sir Mandy. And ako po si Floyd Dizetti, and iyo naging kaupod yan ang aga. So, thank you.

ang bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng di kalidad na

0: Thunder, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot-kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Doruan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
1: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
5: Pampa-healthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.

0: the world.
1: Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: bida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Ni may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu malas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice kape. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
3: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya.
5: Mga breadwinners.
3: Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline, 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
6: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
7: Hindi magdala po, dati pong taga Cavite. Saan po, nasa negosyo si Lintang?
8: Si George, kaysa po ito ng Infanta Quezon.
9: Si Alvin
8: lang, ano, barangay Santa Cruz
9: Police. Kasi yung nasampan po,
10: may inaayat lahat ng mga kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng ano, rice cookie kasi maganda sa pakiramdam.
9: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
11: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray,
0: try na ito, no, para magpadayo na ninyo ka, upahin niyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya country, dito sa try na mo, suwain na ninyo pag inyo mo rice coffee mix para sa inyong dahil yung mga mayong panlawas.
4: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat kinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
3: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na
6: ang nangunguna.
3: Pinagkakatiwalaan.
6: At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon.
3: R-I-S-E.
6: Huwag mong susubukan. Bukan
3: simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
6: Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores,
3: tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
11: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
11: Testimonya,
2: patotoo,
11: karanasan,
2: maging mga katanungan
11: sa pag-iinom
2: at paggamit
11: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!

0: doktor po yung nagsabi noon sa inyo?
1: Hindi. Albularyo lang.
0: Ah, albularyo. Okay po. So, dapat po kasi nanay, para masiguro po natin kung ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, dapat po nakapag-check up kayo, nakapag-laboratory po kayo. Pero, sa pakiramdam niyo po, ano po yung pakiramdam po ninyo, nanay? Mahina yung katawan?
1: Ha?
0: Mahina yung katawan po ninyo dati?
1: Dati. Pero nanay, malakas na ako nag-rice coffee.
0: Ah, malakas na. Nung nag-rice coffee po kayo. Very good po, nanay. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee, nanay? Ano po?
1: Minsan nakakaapat na sachet.
0: Minsan nakakaapat na sachet ng ating rice coffee. Very good po yun, nanay. Sa buong maghapon po yun.
1: Ha?
0: Sa buong maghapon.
1: Oo. Meron pa nga sa gabi.
0: Oh, I mean, nakakaapat po kayo. Opo. Very good po yun, nanay. Nanay, ano yun? Anong oras din yung iniinom yung ating rice coffee, nanay?
1: Sa umaga, tanghali.
0: Mm-mm. Yung
1: bago, pag namin, bago, pagkakain ng hapunan.
0: Ah, very-

0: 61 po.
1: 61. Okay, Tati Edwin, kayo po yung umiinom
0: na... 51.
1: Ah, 51. Oh. Okay, sorry. Okay, Tati Edwin, 51 years old. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Tati Edwin.
0: Hindi po. Nag-uminom na ako, pero sinigurado ko lang na sana na ito tama ang iniinom ko dahil sa... Ibinili ko ito po sa, sa Shopee po eh.
1: Okay, sige nga po. I-describe niyo po sa akin yung nabili po ninyo, Tatay Edwin.
0: Dilaw na, dilaw ang kanyang box po.
1: Apo. Correct po yun.
0: Tapos laman niya, 14-15 yata laman niya. Nabili ko lang ng 100. Nabili ko ng 180 yata per box.
1: Tama po yun.
0: Okay po. Kasi dito naghanap ako sa Mercury Drug sa Odjungan.
1: Saan po?
0: Sa Odjungan po.
1: Odjungan, Romblon. May mga butika po dyan, Tatay, sa inyo? Bukod po doon sa sinabi po ninyo?
0: Ito lang po ang butika naman dito. Karamihan mga lokal na po, mga maliit.
1: Opo, yun po. Usually po kasi, Tatay, yung mga maliliit na mga butika, doon po meron ng ating rice coffee.
0: Okay. Opo,
1: puntahan niyo po yun, mga butika na yun, Tatay, na mga maliliit. Kasi yun po yung, usual na nilalagyan po natin. Dahil alam po namin na doon po napupunta yung ating mga ordinaryong mga mamamayan, yung mga kababayan po natin, doon po napunta sa mga maliliit na yun na butika.
0: So, wala kayong exact na store po na pwedeng mapuntahan direkta.
1: Diyan po sa Odjungan? Sa mga diyan po, ipagtanong-tanong po natin, Tatay. Ang alam ko po, meron na po dyan sa lahat ng mga butika po dyan sa inyo. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, meron din po ng ating rice coffee.
0: South Star Drug?
1: Opo, Tatay. South Star Drug.
0: Wala po.
1: Wala. Doon po sa mga maliliit na sinasabi po ninyong butika.
0: Okay po.
1: Pwede po yun doon. Magtanong po kayo doon at pwede pong nandun po yung ating rice coffee. Basta, Tatay, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, Tatay, ng rice. Pwede nyo po ba sa akin?
0: R-I-S-E.
1: Ha?
0: R-I-S-E.
1: Tama. Nakasulat po yun sa... ang background po, kulay pula, tama?
0: Opo.
1: Ayan, yun po yan. Tapos may kape na parang may kasamang, may isang cup na kape dun sa karton at may nakalagay pong parang dalawang hotdog.
0: Opo.
1: Yun po ba yan?
0: Opo. Ito nga, yun nabili ko.
1: Yun po. Tama po yan. Tama po yan, Tatay.
0: Sigurado lang po ako, baka... Baka po ba mapiki ba?
1: Opo, Tatay. Po. Tama po yun. Panigurado tayo. Thank you very much po.
0: Opo, sige po. God bless po.
1: Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Tatay Edwin. Mabuhay po kayo. God bless po.
0: Edwin po.
1: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Tatay Edwin ng Romblon. Nagsisimula ng uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, mga kaibigan.

kaibigan, tawag na po sa ating namang numero 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating namang numero. Again, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito sa ating programa, mga kaibigan.

0: Eto mga kaibigan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Po, yes po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Lando po ng Albay.
0: Lando ng Albay. Okay po. Tatay Lando, ilang taon na po kayo?
1: 51 years old po.
0: 51, okay po. Tatay Lando, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Medyo narinig ko lang kasi sa radio
0: opo.
1: Na maganda daw ang benefits ng rice coffee. Kaya gusto ko rin magtanong about yan.
0: Ay, tama po, Tatay Lando. Tatay Lando, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman?
1: Diabetic kasi po ako. Medyo matagal na rin akong umiinom ng mga...
0: Nang? Matagal na po kayong umiinom ng...
1: Ng mga gamot po about sa diabetes.
0: Kaso
1: ang taas pa rin ang sugar ko.
0: Okay. Hindi nyo po ba naiiwasan yung mga pagkaing matatamis, tatay?
1: Naiiwasan naman po. Kaso minsan, nakakain pa rin. Nakainom pa rin ng ganon.
0: Opo. Hindi maiwasan, tatay. Kung minsan, kumbaga, dahil may gamot, sasabihin natin, may gamot naman. Okay, ganon.
1: May time po.
0: may time na ganun, opo. Ganito po. Opo, ganito po tatay, ano po, makakatulong po yung ating rice coffee. Kasi sabi ko nga, yung ating rice coffee po ay para po sa lahat ng mga karamdaman na tutulungan po nito na maibsan. So, kasabay po ng pag-iingat po natin sa pagkain. Kasi yan po yung naging culprit. Kumbaga, yan po yung naging dahilan ng pagkakaroon natin na ng mga karamdaman dahil po doon sa mga pagkain po natin. So, base po sa mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee, sila po ay natutulungan. At isa na po sa mga sa marami pong natulungan ay yung diabetes. Marami po tayong mga kababayan na natulungan po sa araw-araw na pag-iinom ng diabetes ng ating rice coffee. Tatay, ang pag-control po sa mga pagkain na kinakain natin sa araw-araw, na sinasabayan po ng regular at tamang ehersisyo at pag-inom ng mga gamot na sinasabi po ninyo, meron po kayong mga maintenance. At the same time, yung pag-iinom ng ating rice coffee, ang pinaka-epektibong paraan po ng pangangalaga at pag-maintenance sa kalusugan ng taong may sakit na diabetes na kagaya po ninyo. Dapat po itong isalang-alang natin nang sa gayon ay maiwasan po yung hindi ka nais-nais na epekto at komplikasyon na dulot po ng sakit. Ito po, bibigyan kita ng mga tips. Kumain lagi ng regular sa oras. Yung tama po sa oras, yung ang sobra po kasi pagtaas o sobrang pagbaba ng level ng asukal ng sa dugo ng karaniwang nararanasan kung may sakit na diabetes ay maaaring maiwasan po kung kakain ng regular sa oras. Halimbawa, ang oras po ng almusal po ninyo ay panatilihing nakapako po sa alas 7 ng umaga. Sa bawat araw. Ang tanghalian naman ay tanghaling tapat. At ang pagkain ng hapunan ay ipako naman natin ng alas 7 ng gabi sa bawat araw. Makakatulong po yun sa inyo. Okay po?
1: Ay, okay po.
0: Yes. Wag pong pabago-bago. Yes po, sa pag-take po ng ating rice coffee, tatay, araw-arawin po natin. Sa isang araw po, pwede tayong makainom kahit po ilan. Pero mas maigi po. Ang pinaka-the best pong iniinom po natin ay tatlong beses sa isang araw ng ating rice coffee. Pero po, kahit po ilan, pwede po yan. Kahit lumagpas po ng tatlo, okay po yan, tatay. Depende po sa inyo. Depende po sa kapasidad po ninyo na uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, sige po.
0: Okay
1: and
0: po.
1: Then, saan po ako pwede
0: sa Albay po, saan po kayo sa Albay?
1: Daraga po.
0: Daraga. Wait lang po, ah. Sa Daraga, pwede tayong makabili ng ating rice coffee dyan po sa Butika Central, Anislag, Choice Drug Store, Krisa Pharmacy, Deluxe Drug Store and Medical Supply. Meron din po dyan sa Jaiki Med Pharmaceuticals. Tapos sa Base Store, Homer Conda Pharmacy. Lahat po yan sa Daraga.
1: Ay, okay po. Sige po, hanapin ko na lang po.
0: Okay po.
1: Thank you po.
0: Tsaka tatay, ay bawasan yung dami ng carbohydrates na kinakain po natin.
1: Apo, apo.
0: Dagdag ng protina, ng fiber at yung omega-3 fats ang dapat kinakain po natin. And then tatay, mag-exercise po tayo araw-araw. Regular na pagbabantay sa dami ng asukal sa mga kinakain. Tiyakin na nasa tama lagi yung timbang po natin. At iwasan siyempre yung mga matatamis na pagkain. Huwag maninigarilyo at umiwas po naman sa stress.
1: Ay, okay. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Okay, okay po, tatay. Balitaan niyo po ako, tatay, kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, tatay. Lalo na kapag meron na pong mga pagbabago po naman sa inyo po namang tawag dito, sa inyo po namang kalusugan. Tatay, ito pa, may dagdag pa dito na mga butika na pwede po ninyong puntahan sa Daraga Oriental Bazaar, Mara Store, De Borja Store, Simanes Store, Nans Store.
1: Sa partner lang po ba yan ng Daraga?
0: Ano po yun? Daraga Albay po. Opo. Daraga Albay.
1: Sa bayan mismo.
0: Opo, sa bayan. Oriental Bazaar, Mara Store, De Borja Store, Simanes Store, Nans Store. Diyan po yan sa Daraga Albay.
1: Sige po. Maraming salamat po.
0: Sige po. Mabalitaan niyo po ako, Tatay Lando, ha, kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, lalo na pag may mga pagbabago na sa inyong kalusugan.
1: Okay po.
0: Salamat po sa inyo. Po. God bless po, Tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Thank you po. Thank you.
0: God bless po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Yan po ang patuloy po naman ang pagdami ng mga naghahanap po naman ng ating rice coffee. Patuloy po naman sa pagiinom ng ating mga kababayan. Kailangan lang po natin, mga kaibigan, na ituloy-tuloy. At sa ating po naman, mga kababayan, hindi pa umiinom po nito, mga kaibigan, simulan na po natin yung pagiinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, Kuya Boy. Kumusta?
0: Ay, okay lang po, Nanay Maria. Tama?
2: Kuya Boy, kararating ko lang galing sa Goa kasi nagsinsyong kami.
0: Ah, ganun Kuya, po.
2: Bukas batiin ba kung happy birthday? Birthday ko bukas.
0: Ay, wow. Happy birthday, Nanay. Advance, happy birthday, Nanay.
2: Opo.
0: Wow.
2: Sana kung malapit ang dito, di sana magpunta ka dito sa birthday ko.
0: Oo, oh, oh, oh, nga. Asa. Pwede naman pong i-Gcash.
2: Malayo kasi po
0: yan. Ah, malayo. Okay. Wag na po. Nag-joke lang po ako. Nag-joke lang po ako. Nanay, ano yung handa mo bukas?
2: Po?
0: Ano yung handa mo?
2: Ano? Simple lang po ya. Anoan, espadite. Ay, anoan, bihon. Tapos, wow. Ano, sotanghon. Tapos, photo. Maliso-so, sinapay. Tapos,
0: wow.
2: Anoan.
0: hindi yun simple.
2: Ano kaya kuya, may ano kaya yan, may nobina kaya sa kuyang anong birthday, parang panabang sa anoan, sa Panginoon.
0: Galing,
2: may
0: galing, galing.
2: Sa kuyan, may nobina.
0: Galing, galing, galing. Apo, Nanay, happy birthday po sa inyo.
2: Deka ka na ako kontak, ang hirap pa ka naman kontakin.
0: pasensya na po, Nanay. Alam niyo naman, dami-dami natin mga kababayan na tumatawag po sa atin.
2: Kuya, bakit din na ano si Papa Birthday na nagpo-programa sa araw ka ng anoan?
0: Opo, may inaayos po. Linggo, Nanay, Linggo.
2: Ha?
0: Linggo.
2: Ay,
0: po. Opo.
2: Si ano po na naririnig ko na sa medyan sa umat.
0: Sino po? Hello, Nanay.
2: Ano, birahisat ka rin.
0: Ah, opo. Sige po, Nanay. Sige, at papa bati kita, Nanay, bukas, ha?
2: Opo.
0: Okay.
2: Tatawag ako ulit.
0: Opo.
2: Kuya Boy, kararating ko lang.
0: Okay po. Sige po, Nanay.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday, Nanay. Ayan. Happy birthday. Okay po. Salamat po sa inyo, Nanay. Okay po. Advance, happy birthday.
2: Kuya Boy.
0: Ha?
2: 75? 67.
0: Ah, 67. Batang-bata. Dapat mag dapat maghanap ka na ng ano, ng syota.
2: Sabi ko nga ni Popon, kaya ako dyan sa ano naman ni Kuya Boy para naman kong makita si Kuya Boy. Kasi ngayon, Kuya Boy, wala kaya akong panahon. Wala akong
0: po,
2: kura.
0: Sige lang po, Nanay. Oh, wala pong problema yan.
2: Makita naman ako dyan sa
0: isa. Thank you, Nanay. Kahit po, okay lang yun, Nanay. Huwag na po kayong mag-abala. Okay lang po. Okay lang po, Nanay. Kasi mag-aabala pa kayo. Okay lang po kami, nanay.
2: Kumusta nung mga anak mo, kuya?
0: Okay lang naman po, nanay. Thank you very much po. Salamat.
2: Mag-graduate na po ako imong babae.
0: Ha?
2: Mag-graduate na.
0: Opo, nanay. Okay, salamat, nanay. Ha? Opo, salamat po, nanay. Opo, thank you very much po, nanay. Salamat po. Okay po, nanay. Opo. Thank you, nanay. Ayun po, mga kaibigan. Si nanay. Happy birthday, nanay, ha? Oh, maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Thank you very much po naman sa lahat po naman ng mga tumutok po naman sa atin. At tayo po'y kapos na naman sa oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Grice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan nating hindi na dati nakakalakad.
4: Meda ko. Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Tuwaro lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako dahil sa Rice Coffee. Naka-8 bucks na nga ako eh. Usa na nga ako nakakarating. Lumililaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yan eh. Na-discover niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available na nationwide.
5: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, Marigal.

0: pagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo, Ibandera.

0: Bandera 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: May mga kwentong hindi kayang itago, may mga luhang naghihintay ng makikinig, at may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga, bawat kwento ay may saysay, at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas, sa alauna 18 na po ng paghahapon. At ito po ang programang Bandera Heartline. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Makakasama niyo po ako, ito po si Papa Prince, hanggang alas 3 ng pagkahapon. Sa mga kabandera ho natin gusto mong pa-shoutout, welcome na welcome po kayo dito sa ating programa. I-comment nyo lamang po ang gusto ninyong i-comment dyan sa ating comment section. At babasahin ho natin yan, mga kabandera. Habang hindi pa nag-start yung ating story, di ba? Second part pa naman yon, mga kabandera, ang pagbabasa ng ating story ngayong hapon na ito. Batiin po lahat po ng mga nakikinig ngayong hapon, especially dyan sa mga taga-barangay Bangkiruhana. At nakatutok na rin sa atin mga taga-barangay Baybay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy listening. Sa mga taga-UAP, magandang hapon, mga kabandera. At sa lahat po ng mga naaabot ng ating mahiwagang signal. Pag ganito talagang mga oras, mga kabandera, masarap matulog. Ayan! Sabi ko sa inyo, ito yung napakagandang oras para matulog. Pero huwag ka munang matulog, mga kabandera. Kasi gusto ko makinig ka ng makinig ka sa programa natin ngayon. Ito yung inaabangan natin tuwing hapon, ang Bandera Heartline. Alauna hanggang alas 3 ng hapon. Na kung saan dito, mga kabandera, samut saring mga sulat na ipinadala ang maririnig natin. Diba? May masaya, may malungkot, may nakakaiyak, may mga nakakadismaya, may nakakainis pa, diba? Magandang hapon kay Joshua Bula, nakatutok na siya sa atin ngayon. Hoy mga kabandera, huwag niyong kalimutang mag-share ng live natin ngayon, ha? Yan, isa yan sa pinaka-importante na dapat ginagawa ninyo kapag nanonood kayo ng ating Facebook live. Atorgado, no? Hindi, kasi para at least hindi lang kayo yung nakakapanood ng programa natin, kundi maging yung iba pang gustong makinig sa mga ganitong programa, diba mga kabandera? Anyways, bukas na ho ang ating linya sa ating smart. Wala tayong globe, ha? 0969-0-716-213 ang ating linya. Once again, 0969-0-716-213. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Kung gusto nyo makita si Papa Prince, sa pwedeng-pwede naman. Hindi naman ho kayo pinagbabawalan. Harapin nyo lang sa inyo mga cellphone, Facebook, Bandera. Radyo Bandera, ha, mga kabandera. Radyo Bandera Katarman. Lagyan nyo ng Katarman, ha. At syempre, meron din ho tayo ngayon sa ating radio application. Tuturuan ko po kayo. Tutor pa to, ha. Oh, yan mga kabandera, nakikita nyo to. Mahal kita kapat. Nakikita nyo ang ating application. Yan, ganyan po siya. Ita-download nyo siya sa Play Store. Kapag na-download nyo na siya, mga kabandera, ganito na yung tsura niya. Ganito. Malapit pa talaga. Ayan, nakikita nyo. Kung pansin yung picture sa baba, ayan, yan, yan. My tuner. Tapos, pag bubuksan nyo siya, mga kabandera, bubuksan po natin. Yan, bubuksan po natin, ha. Yan, my tuner. Kaso loading pa. Mahina ata yung signal. Ayan, bumukas na siya, B. Yan. Yan, marami mga radio station dyan mahanap ninyo. Then, search nyo sa taas. Dito ang Radyo Bandera Katarman. Kapag na-search nyo na yan, nandito na siya. Yan po yung tsura ng apps natin. Radio application, Radyo Bandera. Then, pindutin nyo lang yung ating play. O, diba? Ganun lang siya, mga kabandera. Audio lang siya. Hindi katulad ng Facebook live natin na tawag dito na ano, napuputol yung live natin. Halimbawa, alauna hanggang alas 3 lang,
putol na yung live natin. Hindi katulad dito, tuloy-tuloy po yan hanggang alas 11 ng gabi. Alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, tuloy-tuloy po ang mga programa dito. Parang nakaradyo lang kayo niyan. Tapos, pwedeng-pwede nyo nang i-connect ha, sa inyong mga Bluetooth speaker kung hindi man po inaabot dyan ang ating mahiwagang signal. Diba? Delay nga lang, delay mga kabandera. Pero live po ito ha. Lahat po ng mga nakikita nin, naririnig ninyo sa radyo, is ito din yung nilalabas dito sa ating radio application. Ang kinagandaan nito mga kabandera, kasi kumbaga kapag nasa Manila ka o kahit katulad kay Joshua, si Joshua nasa Biri, yung istasyon ng signal natin hindi naman inaabot na doon sa Biri. So pwede silang gumamit ng ating radio application na may tuner mga kabandera at doon na lang sila mag-monitor, di ba? Kunik lang nila sa kanilang Bluetooth. Pag ayaw na nilang makinig, hindi pwede naman nilang i-back, di ba? Ganito lang naman yung tsura ng ating may tuner. So, di ba, nag-gets mo na, mga kabandera? Maganda, ang mga ano lang naman, napaka-basic lang naman nun. Kaya subukan nyo na, yung mga kabandera ho natin na malalabo na yung signal ng radyo, hindi, mag-download kayo ng my tuner, pero kailangan lang internet niyo. Kapag yung malalayo na, yung mga hindi na naaabot ng radyo natin, ha, mga kabandera, pwede naman ho, i-download nyo yan, yung ating radio application. Once again, our text line, 0969-07-16213. Yung mga gusto magparamdam, yung mga nakikinig ngayon, magparamdam na kayo mga kabandera. Para at least kahit papano, alam ko naman kung sino yung mga nakikinig sa atin. Mopay nga aga sa mga kulop na ngayon pala. Mga taga-barangay Makagtas, ano? Mopay nga kulop po sa iyo nga tanan. Sabi yung mag-download ako. Yes, oo. Try mo na ngayon sa Play Store, My Tuner, mga kabandera. Pag hindi gumana si My Tuner, pag wala si My Tuner, halimbawa, na-download mo na si My Tuner. Tapos pag search mo doon na Radyo Bandera, hindi lumalabas. Mag-download ka ulit ng Radio Philippines naman. Si ano, si tawag dito mga kabandera, si Ronel. Si Ronel, ang ginagamit niya is ang ating radio application minsan. Nakatutok siya doon. Lalo na si Janacy ng Paranaque City, di ba? Pag hindi pa tayo nagla-live kasi sa Facebook, doon nakatutok na siya. Oh, maganda doon, swear mga kabandera. Malinaw na malinaw. Oh, di ba pag nakaradyo kayo tapos pag malayo na yung signal, di ba? Siyempre malayo na kayo. Nasa gara, di ba pag radyo ang ginagamit ninyo. Pero pag dito mga kabandera, kasing linaw ng relasyon ninyong dalawa. Ganon kaganda yung ano natin. Yung ating radio application. Kaya pinopromote natin to mga kabandera para naman yung mga audience natin hindi lang dito sa Northern Samar kundi maging nasa ibang bansa at nasa Luzon. Diba? At Mindanao, mga kabandera. Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga audience natin. Kaya nagtatagalog din si Papa Prince para maintindihan na mga Cebuano, na mga Buhulano, o na mga Tagalog din na gustong makinig ng story natin, di ba? Ganun lang yung kasimple, mga kabandera. 1:27 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Panatiling nakatutok lamang dito, dito yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: Welcome back sa programang Bandera Heartline. Kasama nyo ngayong hapon si Papa Prince. Nag-iikwa ako dito.
1: Bandera Heartline.
2: Kahit ang musay lang, di ko papansin.

0: Sorry mga kabandera, naatala ko ba kayo? Magandang hapon kay 617, sabi niya. Ano yung sabi niya? Nakalimutan ko tuloy. Yes, mahal na mahal kita. Sabi niya, Kolopo Idol, adi na mamati na liwat sa imo program. Nako, maraming salamat, 617. And kay Clyde Lister Herrera Simpis dyan sa Barangay Makagtas. Magandang hapon, sugad man sa imo pamilya. Nga na mamati, yan na nga Kolopo. And of course, hello po kay Ma'am Arlina Apilado. Magandang hapon, sir, sabi niya. Magandang hapon din po, Ma'am.
1: Bandera Heartline. Bandera Heartline.
0: Yung mic ko bumababa bigla.
1: Bandera Heartline. Bandera Heartline.
0: Alright, so handa na ba kayo mga kabandera? Maya-maya ho sa ating second part ng ating programa ay babasahin na ho natin ang kwento ni Kiana. Sukoy tali. Ito, bigyan ko kayo ng patikim. Sana tumitikim. Okay, yung patikim natin mga kabandera. Ano yung gagawin mo kapag napipilitan lang yung boyfriend mo sa'yo? O, ano gagawin mo kapag napipilitan lang yung boyfriend mo sa'yo? Kumbaga hindi naman talaga pagmamahal, parang hindi pagmamahal yung nararamdaman sa iyo. Ay, ang sakit nito ha. Kasi nabasa ko to kahapon. Ang sakit nito habang binabasa ko. Sabi ko marami siguro tong mga babae, marami mga babae ang makaka-relate nito mga kabandera. At yung mga ano tawag dito, yung mga lalaki din na ganun yung ginagawa sa mga kababaihan o sa mga girlfriend ninyo, nako, ibahin nyo na yan mga kabandera. Kumbaga magbago naman kayo, huwag naman sanang ganun lagi yung ginagawa ninyo. Kasi ang importante, alam natin yung feelings ng mga babae mga kabandera. Hindi lang yung kumbaga ginawa natin siya dahil may kaya siya, dahil may bibigay niya yung gusto mo, di ba mga kabandera? Kundi tungod san imo paghigugma gud nga tunay sa iya. Mao gud ang pinupunto sining story. So abangan na mamaya kasi susunod na mga kabandera. Yan, magandang hapon po sa lahat po ng mga nakikinig sa ating radio application. Nasa 10,000 sila ngayon. Naku, ang dami nyo ah. Ma-effective pala no mga kabandera kapag pinopromote natin yung ating radio application kasi talagang pinupuntahan nila. Ito si Joshua Bulan. Kapopromote ko lang ngayon, nasa radio application agad natin siya. Diba? Ganun ka-effective. Kasi yun na yung sinasabi ko mga kabandera. Kapag malayo na yung lugar at hindi nyo na masagap ang radio bandera Katarman, may solusyon naman dyan. Lalong-lalo na usong-uso na ngayon yung internet, diba? Kapag may internet naman kayo sa bahay ninyo at gusto mong makinig ng programa natin tuwing hapon, o hindi lang tuwing hapon kundi buong araw, no, mula umaga hanggang gabi mga kabandera, alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, mapapakinggan nyo po lahat ng mga tugtugin, lahat po ng mga musika, lahat po ng programa ng Radyo Bandera Katarmay, ha? Kaya yung mga pumunta agad sa ating radio application, maraming salamat. Talagang hindi kayo dyan magano kasi malinaw na malinaw nyo kaming mapapakinggan dyan. Kasing smooth mo lang, kabandera. Sanal smooth sa iyo. Alam mo na, 49 ng ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. So susunod na ang ating story pagkatapos ng ating commercial break, ha? Kaya manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Dawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
8: Sa radyo, ibandera mo!
9: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
10: Opo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, mart kape, brown rice kape. Maganda po ito sa katawan.
9: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
11: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Kasanga. Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
1: Generica Drugstore.
0: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
1: Generica Drugstore.
0: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1?
1: Generica Drugstore.
0: Namang iyong narinig.
2: Over 700 branches nationwide.
0: Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco 9-in-1 plus 1.
3: Kaya mga kasangga,
0: bili na!
3: Tikman ang sarap ng natural
0: at damhin ang ginhawa.
4: Kasama ang Generica Drugstore.
5: Basta radyo, ibandero mo!
6: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
5: Basta radyo, ibandera mo!
7: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Kung saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Papa Prince. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Kasi wala na talaga akong mapaglabasan ng sama ng loob. Papa Prince, I've been in a relationship with my boyfriend for 2 years. Tulad po ng iba, masasabi kong normal naman ang relationship namin. Feeling ko nga, stable na kami. Kasi, matured na kaming pareho. Not until this night happened. Birthday po ng tropa ng boyfriend ko. Kaya naman, in-invite niya kami ng jowa ko sa lugar nila. Inuman daw. Kasama ang ibang tropa na kasama rin ang mga jowa nila. Since wala naman kaming gagawin ng boyfriend ko, pumunta kami. Kilala ko rin naman yung mga kaibigan niya eh. So, wala namang problema sa akin. Pagdating namin sa bahay, nandun lahat ng kaibigan niya. Yung mga lalaki nasa labas umiinom. Habang yung mga babae naman, nasa may sala. Hiwalay ang inuman ng mga babae kaya hinatid ako ng boyfriend ko doon sa mga kapwa ko babae. Kalagitnaan, Papa Prince, medyo nakainom na ang karamihan. And I think yung boyfriend ko rin, malapit na talagang malasing. Natatanaw ko kasi siya, patawa-tawa na. Madali lang kasi malasing yun eh. Maya-maya pa umalis muna ako doon sa inuman ng mga babae. Pupuntahan ko sana ang boyfriend ko. Baka kasi lasing na. Pero bago pa ako makarating ng labas, narinig ko yung boyfriend ko na nagsasalita. Ang sabi niya, "Oo pre, sobrang bait talaga." Ang swerte ko na sa ganong babae.

Papa Friends, nag-blush ako ng konti. Kasi alam ko, ako yung tinutukoy niya. Ako kasi yung girlfriend niya, di ba? Iba pala yung pakiramdam.

Sabi ng mga kaibigan niya. Kaya nga pre, nakakaingit ka naman. Baka jackpot ka ha? Alagang-alaga ka na. Wala ka pang gastos. Kasi may kaya si Kiana. Yun yung narinig kong sabi ng kaibigan niya. Pero dun sa part na yon, Papa Prince, aaminin ko, hindi ko nagustuhan ng tono ng pananalita niya. Kaya naman, nanatili akong nakatayo sa may gilid. Habang pinapakinggan ko sila, hindi ko rin alam kung bakit nandun lang ako. Tapos parang naiintriga akong makinig sa kanila. Siguro kasi alam ko na akong pinag-uusapan nila. Ang sabi pa ng boyfriend ko, oo pre, sa totoo lang sagana ako sa pagkain at sa mga luho ko. Tapos alam mo ba kapag date namin, laging hati kami sa bayad. O hindi kaya, siya yung nagbabayad. Kabaliktaran ng ex ko pre. Iba talaga si Kiana. Nung time na yon, pakiramdam ko, lasing na nga yung boyfriend ko. Kasi, nabanggit na niya yung ex niya eh. Alam mo, Papa Prince, 2 years relationship din yun. Pero pinagpalit siya sa lalaking may kaya. Kaya naman ramdam ko talaga yung hinanakit niya. Nung bago pa lang kami, nalaman ko na pinipirahan lang siya ng babae. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, never akong manghihingi kahit piso sa kanya. Kaya ko naman bilhin lahat ng gusto ko eh. Kasi, may trabaho naman ako. Maya-maya pa, bigla na namang nagsalita yung kaibigan niya. Sabi niya, pre, bakit ganun? Pansin ko lang, sa tagal ninyo ni Kiana, parang hindi ko naman nakikita na pinupost mo siya sa Facebook. Yun yung tanong nung isa niyang tropa, Papa Prince. At doon ako mas lalong naintriga. Kasi pag tinatanong ko yon sa kanya, palagi niyang sinasagot sa akin na gusto niyang maging private yung relasyon namin. Gusto niya ng low-key na relationship. Yan ang palagi niyang sinasagot every time na sinasabi kong

I-upload mo naman yung mga pictures natin. Pero nagulat ako sa sagot niyo ng boyfriend ko. Ang sabi niya, pre, in-unblock na kasi ako ni Sabrina. E di ba nga, ex ko siya? Alam mo naman yun, stalker. Sa totoo lang, nahihiya ako na baka sabihin niya, pinagpalit ko siya sa mas pangit sa kanya. Papa Prince, doon ako nagulat sa sagot niya. Hindi naman ako malungkot nung gabing yon, pero nakakapanglata yung narinig ko. Alam mo yung luha ko tuloy-tuloy nang tumulo. Naramdaman kong parang sumisikip yung dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko talaga alam kung anong nararamdaman ko noon. Iba naman kasi yung sagot niya doon sa inaasahang Loki lang eh. Ang sabi niya, gusto niya lang ng pribadong relasyon. Dagdag pa ng boyfriend ko. Simple lang kasi si Kiana, di ba? Hindi siya mahilig mag-makeup tulad ni Sabrina. Si Sabrina kasi palaging nag-aayos. Eh, okay sana kung simple na maganda. Kaso, di ba, hindi naman maganda si Kiana? Papa Prince, hindi ko kinaya yung mga sinabi niya. Tapos narinig ko pa yung tawanan ng mga lalaki. Para akong biglang nanliit. Parang bigla akong nahiya sa sarili ko. All this time, hindi ko alam na issue pala sa kanya na hindi ako nag-aayos. Na para sa kanya pala. Hindi ako maganda. Na mas nagagandahan pa rin siya dun sa ex niya. Hindi ko alam kung dala lang ng ala kaya napaiyak ako nung gabing yon. Pero Papa Prince, sobrang sakit. Sobrang sakit.

dahil lasing na yung iba naming kasama. Hindi nila napansin yung mukha ko na namumula na. Pumunta agad ako sa CR. Di na ako dumiretso doon sa inuman ng mga lalaki. Inayos ko yung sarili ko. Tiningnan ko yung mukha ko sa salamin. Naghilamos na rin ako para hindi masyadong halata na umiyak ako. Kasi alam ko na hindi ko bahay ito. Hindi dapat ako mag-iskandalo o mang-away. Ang sabi ko na lang sa kanila, may kailangan akong gawin sa bahay, kaya aalis na ako. Hindi naman sila pa nagtanong sa akin. Nakiusap na din ako sa mga tao na nandun na pakialagaan mo na yung boyfriend ko. Kasi sobrang lasing na talaga. At hindi na kayang umuwi. Inalalayan ko lang silang ihatid yung boyfriend ko sa kwarto. Tapos, nagpaalam na ako agad. Sabi ko, aalis na ako.

0: Alam mo, Papa Prince, namumuo nga yung luha ko nung mga oras na tinititigan ko ang boyfriend ko. Isa lang ang alam ko eh. Kailangan kong umalis. Kasi baka hindi naman ako bagay dun eh. Kasi yung sarili kong boyfriend, kinakahiya ako. Kasi mismong siya.
1: Pansin mo ba ang
0: hindi nagagandahan sa akin?

Papa Prince. Gusto ko namang magstay dun eh. Kaso nga lang, pakiramdam ko naman, hindi ako bagay sa lugar na yon. Nakaramdam ako ng biglang pagkahiya sa sarili ko. At doon sa ibang taong nandoon, nahihiya akong tumingin sa kaibigan niya. Tapos bigla akong na-insecure doon sa mga babaeng nakaupo sa sala. Papa Prince, alam ko naman na hindi ako maganda. Pero alam mo, mas masakit palang marinig mismo galing sa boyfriend ko. Ngayon ko lang kasi yun narinig sa kanya eh. Kasi every time na feeling ko pangit ako, lagi niyang sinasabi na akala ko lang daw yun. Palagi niya akong sinasabihan na simple lang ako. Maayos tingnan. Bagay yung suot ko. Kaya naman, nabuo yung self-confident ko simula nung makilala ko siya. But all this time, sugar-coated lang pala. Akala ko pa naman gusto niya lang yung low-key relationship. Kaya ayaw niya akong i-post kahit saan. Pero ngayon, nag-sink in lahat sa akin. Yung mga dahilan niya. At nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon. Parang wala na akong ibang nararamdaman kundi sama ng loob sa kanya.

0: It's Spain din simula nang mangyari yon. Nakakaya ko naman na kausapin siya ng normal sa mga tawag. Nagpanggap ako sa kanya na wala akong alam. Kasi hindi ko alam kung kaya naming pag-usapan yun eh. Siguro ayoko lang marinig sa kanyang katotohanan. Yung katotohanan na hindi naman talaga ako maganda. Sa pangalawang pagkakataon mula sa boyfriend ko. Papa Prince, hindi naman kasi mababago na yung itsura ko eh. Totoo yun. Kasi ito yung tunay na ako. Mas mahirap pala na itago lang yung nararamdaman kong sakit. Kahit alam ko naman yung totoo. Ngayon, pinipilit ko lang na maging maayos ang sarili ko. At yung boses ko every time na tumatawag siya sa akin. At minsan, hindi ko maiwasan na bigla na lang tutulo yung mga luha ko kapag naririnig ko yung mga boses niya. Kasi hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako. Parang nahihirapan akong tanggapin na of all the people, itong boyfriend ko, may ganun palang pagtingin sa akin? Papa Prince, ang sakit magtiis. Ang hirap magpanggap na okay lang ako. Sobrang naapektuhan na ako. Alam mo, nitong mga araw nga, gusto ko lang matulog palagi. Tapos tinatamad na rin akong kumain. Walang ganang kumilos. Sinasabi ko na lang na medyo masamang pakiramdam ko, but deep inside, hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Wala eh. Mahal ko pa rin yung boyfriend ko. Kahit ganun siya sa akin, at lalong-lalo na, ayoko ng gulo, Papa Prince. Sana makayanan ko po ang lahat ng ito. Sa mga lalaking nakikinig, huwag naman sana kayong tulad ng boyfriend ko.
1: Sumubok na akong umibig
0: para wala nang babaeng iiyak at malulungkot.

0: Papa Prince, maraming salamat po. Ako po si Kiana at ito ang aking kwento sa Bandera Heartline.
1: Bandera Heartline. Bandera Heartline.

0: Para sa buong kapulauan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 2:43 na po ng pagkahapon. Oras gindara sa iyo sa Easter Dry Goods Store. At syempre, yun na nga ho yung kwento ni Kiana na pinadala mula dito sa Radyo Bandera Katarmen. Anong masasabi ninyo sa story natin, mga kabandera?
1: Bandera Hotline. Bandera Hotline.
0: Oh, masasabi mo ba na tama yung ginawa ni ano? Ni sino nga to yung jowa ni ano, ni Kiana, mga kabandera? Oh, parang hindi naman pinangalanan kung sino yung jowa nito eh. Ang alam ko lang diyan si Kiana at saka yung ex nung boyfriend niya na si ano, si Sabrina. Sino naka-relate dito? Sino yung may ganong mga ano, mga pinagdadaanan? Na pagandahan pala yung sukatan ng pagmamahal, mga kabandera, ha? Bago mo ito talagang ipagmayabang sa mga kaibigan mo. Tama! Hallelujah! Nagkuang kaluya, naglaoya. Masasabi ko sa story natin, mga kabandera, ang pangit ng ugali ng boyfriend ni Kiana.

kasi akala niya hindi maririnig ni Kiana yung ano niya, yung pinagsasabi-sabi niya. Kaya naman pala. May ganun pala yung mga lalaki ng mga kabandera. Na kapag hindi kagandahan yung jowa mo, hindi kanila, kumbaga, idiri ibubulgaran iyo relasyon. May pasabi-sabi pa na private-private, low-key relationship. Ayaw lang palang makita ng mga kaibigan mo, lalong-lalo na't ng ex mong si Sabrina, ang itsura ng jowa mo ngayon. Alam mo mga kabandera, ang pag-ibig naman ay hindi nakabase sa kung ano yung itsura mo eh. Diba? Dapat nagbabase tayo sa pag-uugali, sa pamamatasan, sa sayo ng tao. Kung paano siya kumilos, paano siya magrespetar sa niyaig kasi tao. Doon dapat, yan dapat buutan. Parokan kuan, kan Kiana, wala man siyang kumbaga tinataglay na kagandahan mga kabandera. Pero mabait siyang tao. So, yun palang na ginawa niya na parang marunong siyang magtimpi, parang marunong siyang umintindi. Pero alam mo yung tipong kahit sa simpleng ganun lang yun eh, nasasakta na sila kaagad yung mga lalong-lalo yung mga ganyan na parang akala mo pinagmamalaki ka, tapos bigla mamaya malalaman mo na hindi ka pala maganda sa boyfriend mo. Ang masakla pa nito, sinabi pa sa mga tropa mo at nagtawanan pa sila. Naririnig mo yun. Sino ba naman hindi manliliit sa sarili mo? Kahit naman siguro sinong mga tao, mga kabandera, manliliit sa sarili sa ginawa ng boyfriend mo. Diba? Kaya dapat lang yung boyfriend mo. Batukan yan sa ulo, mga kabandera. Bakang magising, diba? Sabi mo, wala ka nang mahanap na ano, ganung babae. Yun nga lang yung problema is kagandahan talaga, mga kabandera. Boys, kung mga nakikinig kayo sa mga mahihilig sa mga magaganda, utang na loob, iwas-iwasan nyo naman yung mga sobrang ganda na mga kababaihan na yan. Kasi una sa lahat, marami kayong magiging kaagaw pag sobrang ganda ng mga girlfriend ninyo. Higit sa lahat, maraming babastos dyan. O bakit? Kasi base ito sa mga nakikita ko, ha, kapag yung jowa mo maganda, maraming tumitingin ng mga lalaki. Yeah. Diba? Nagkukuspaya ng away. Kasi syempre ikaw, bilang boyfriend, ipagtatanggol mo, bakit tinititigan mo ng malagkit yung jowa ko? Diba? Ayan na, mag-aaway na kayo dyan. Maganda, yung hindi ko naman sinasabi na pangit. Kung ba yung katamtaman lang naman, mga kabandera, wag tayo maghahanap ng sobrang ganda. Swerte mo kung makahanap ka ng sobrang ganda, napakabait pa, nung tipong hindi ka lolokohin, mga kabandera. Pero ngayon, siguro bihira na lang tayo makakita ng mga ganung mga babae. Diba? Kasi karamihan sa mga babae din ngayon, mahilig sa mga gwapo. Diba? Pag hindi ka gwapo, hindi ka papansin eh. Pag hindi ka mayaman, hindi ka papansin eh. Kaya, kumbaga, ang mga tao ang mga buutan na ang naghahanap ko lasan, bagot pa nga ni pure love. Diba, mga kabandera? Talagsa na lang. Siguro sa 100%, nangangalahati na. Malapit na rin silang malagpasan. Siguro nasa 40% yung mga taong ganon. 60% kadalasan hanap mga mayayaman, hanap mga gwapo, macho, may abs, diba? May mga nanobrag mata na kayagan pa nipipindot. Diba? Tama mga kabandera. Sige, mag-comment kayo dyan kung sino man yung mga nakarinig ng kwento natin. Pwede kayo mag-text 0969071623 mga kabandera. Asan na si Joshua? Hindi na siya nagparamdam. At saka si Ronel. Busy na ata itong si Ronel, mga kabandera. Na-stress siya sa story kahapon kaya hindi na siya umulit makinig.

0: Pero masakit. Masakit, di ba? Oh, sobrang sakit daw mga kabandera. Oh, siya, dito na tayo. Magbigay na tayo ng ano, pang malakasang advice. Tipong hindi mo makakalimutan hanggang sa dulo. Dapat, mga kabandera, hindi kailanman dapat maging batayan ang hitsura para mahalin ang isang babae. Ang panlabas na anyo ay maaring magbago sa paglipas ng panahon. Ngunit ang mabuting puso, magandang ugali, katapatan, respeto, at pagmamahal na taos puso ay may katangiang manatili. Kung ang inahanap mo ay ang kagandahan, maaring dumating ang araw na mabigo ka kapag magbago ang panlabas na anyo. Ngunit kung ang minamahal mo ay ang kanyang pagkatao, hindi madaling mawawala ang dahilan kung bakit mo siya pinili. Ang isang babaeng marunong magmahal, umunawa, rumespeto, at samahan ka sa hirap at ginhawa ay maayos o ay mas mahalaga kaysa sa anumang panlabas na kagandahan. Tandaan, hindi lahat ng maganda ay may mabuting puso. At hindi rin lahat ng mga simpleng babae ay walang maiaaloka. Maraming babaeng tahimik lang, hindi perpekto ang itsura, ngunit may pusong tapat, mapagmahal, at handang ibigay ang lahat para sa taong tunay na mag-aalaga sa kanya o magpapahalaga sa kanya, mga kabandera. Kaya bago ka humusga o pumili ng mamahalin, kailangan mo muna ang kanyang puso at pagkataon. Dahil sa huli, hindi ang ganda ang magpapatatag ng isang relasyon, kundi ang pagmamahal, tiwala, paggalang at katapatan na ibinibigay ninyo sa isa't isa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa mukha, kundi nararamdaman sa paraan ng pagtrato, pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa araw-araw. Sa medyong tama ito, mayaman ang karuyag para hayahay ang buhay. Oo nga eh. Oh, parang naiinis din to si ano ah, si boy ng barangay Dalakit. Oh, sasama nila no, mga kabandera. Pero wag naman natin lahatin kasi hindi naman 'yon. Hindi naman lahat-lahat mga ganyan. Nakakauhaw pala no kapag nagbabasa ka ng story tapos sabay advice agad no, mga kabandera. Ang hirap. Pero wag kayong mag-alaala kasi habang tumatagal masasanay din tayo. Baka mamaya masanay na ako sa mga ganitong trabaho. Araw-araw na lang tayo magbabasa ng mga story ninyo sa buhay. Boy, ikaw, ayaw mo magsulat, boy, dito? May inibig ka na ba? Wala pa. May nagpatibok na ba ng puso mo? Share mo naman kay Papa Friends. Share mo naman sa ating Bandera Heartline para kwento mo naman yung mababasa natin dito. Ayaw mo nun? Ayaw niya ata eh. Huwag na lang kasi ayaw niya ata. Alas 2:53 na ang oras, Gindara sa iyo siyang best coffee. Ang sarap magkapi ngayon. Best coffee, green and kaping ura, palpitation, ngang dirimas lom sa iyo, sorok-sorok. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy, dili sa Bongto, San Katarmae. Lister, anong masasabi mo, Lister? Si Clyde Lister Herrera Simpis ng barangay Makagtan. Natuwa ka ba sa story? Nalungkot ka? Nadismaya? Nainis ka? Naiyak ka? Ako muntik na ako umiyak. Kaya minsan hindi na ako napapayak sa story kasi pag nababasa ko na, dun sa unang pagbasa ko, naiiyak na ako. Kaya pag inulit ko basa, hindi na ako naiiyak. Kaya dapat pala, kung daspat nabasahin mo yung story.
1: Aray ko.
2: Wow.
0: Sana ba yung ating staff na Tagano? Nag-aayos ng story dito. Pasabihin ko naman, Madam, huwag mo na ipabasa sa akin yung story. Ligay mo na lang sa akin kapag ano na. Magpa-program na si Papa Prince para pag mabasa ni Papa Prince kapag nakaiyak yung kwento ninyo. Talagang maiiyak talaga ako, mga kabandera. Oh, kasi pag ano, nanauuna na, binabasa mo na. Parang ginano, parang nagre-review ka ng kwento. Wala na. At saka yung mga advice natin dito, mga undaspat ito, ha? Sa kung ano yung tawag dito, mga kabandera. Sa kung ano yung kwento nila na pinadala dito sa ating himpilan. 5 minuto bago sumapit ang alas 3 ng pagkahapon. Alam mo, parang sakto lang to yung 2 oras, 1-2-3, no? Parang hindi naman si Papa Prince nabibitin sa oras natin. Parang ikaw lang yung nabibitin. Binibitin mo kasi siya, eh. So, anon lang, yun lang masasabi ko sa inyo, mga kabandera. Kung paghigugma man lang iyo susaan, iyo pag, kung mahigugma man lakam, ayaw niyo pagbasihian, itsura san babae o lalaki. Inanglan kung ano aniya, pagkatawo, kung buutan ba siya, salbahis ba siya, diba, makawa, rapist, no, mga kabandera. Dapat dun tayo magbase. Kasi si Yanan imo magiging forever, eh. Diba, malay mo, pag nag-asawa ka ng gwapo, habang tumatagal, may makikilala yung babae. Kahit mag-asawa na kayo, may mga mag-asawa pa rin naglolokohiler. Huwag niyo akong pinaglolokoloko. Kahit kasal na kayo, may mga lalaki pa rin nagloloko. Pag hindi lalaki, babae yung nagloloko. Kaya mag-ingat kayo sa mga pipiliin ninyong makakasama habang buhay. Masasabi ko sa'yo, ano? Total, hindi mo naman hiniwalayan si, ano, yung boyfriend mo ngayon, Kiana. Tandaan mo, kapag dumating man yung araw na mahirapan ka, ilitgo mo na yung relasyon na yan. Kasi una sa lahat, narinig mo naman yung mga sinabi ng boyfriend mo, yung mga masasakit na salita, di ba? Kung ako sa'yo, hindi ko makakayanan yun. Kasi pinipilit mo lang yung sarili mo na maging masaya sa kanya. Oo, hindi yun pagmamahal, ha? Sinasabi mo kanina, kasi mahal ko pa rin siya, no? Marami ka pang mahanap na lalaki na deserve sa'yo. Na deserve ng pagmamahal mo, mga kabandera. Oo, kaya Kiana, kung dumating man sa point na sumuko ka na talaga, edi wala ka nang magagawa, kundi sumuko ka na talaga. Ha? Anyways, wala na tayong oras. Magpapaalam na si Papa Prince. Magkarinigan nalang tayo bukas. Pag medyo okay yung pakiramdam ni Papa Prince, magpo-program tayo bukas na hapon. Pag hindi, hindi. Na good morning na. Feeling ko nagigising Norte ako ngayon, eh. Bye-bye na, mga kabandera. I love you so much and I love you all sa lahat po ng tumutok at nakinig sa ating story sa Bandera Heartline. Ito po si Papa Prince. Papa muna, Prince Pipi Pies now signing off.

Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: All my ladies,
6: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adina?

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Hoy! Happy hapon na!
2: Hoy! Happy hapon na!
3: Hoy! Happy

0: gusto. Sumisikap sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

98.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo.
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
13: Basta radyo, ibandera mo.
15: Happy hapon!
16: Happy hapon!
17: Happy hapon! Happy hapon.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: bawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
10: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
2: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Dorawan Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: dawat San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5.30 tuto bala 7.30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
10: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Twilight Express!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Folk, rock and country, Twilight Express.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music?

0: Folk, Rock and Country, Twilight Express.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
2: Radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 tuto malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Mahal!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.

0: Papa muna, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
1: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
2: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
3: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
4: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
5: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
6: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
4: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
7: Sa radyo, ibandera mo!
8: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
9: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
8: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
10: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye.

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your
1: station. Tunog Kalye.
2: Tunog Kalye.
1: Tunog Kalye.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga na turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
9: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. 88.1
2: Radio Bandera, Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Naniniwala ka ba sa reincarnation? Paano pag sinabi ko sa'yo na meron kang pwedeng puntahan para malaman mo kung sino ka dati?

0: 88.1.
1: Subscribe ka sa Musika, sa Bahay at Trabaho, isang radyo ng

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: A las 5:51 na po ng umaga. Kaya naman isang magandang morning.
1: Gising Norte.
0: Gising na, bango na. Maghirap mong gisingin ha. Kanina ka pa.
1: Gising Norte.
0: Good morning sa mga kabandera ho nating nakatutok na sa ating radio application. Nakatutok na sa ating mga radyo.
1: Gising Norte.
0: Or yung mga kapitbahay ninyo, aga-aga, maingay na. Ikaw na lang yung hindi, mga kabandera.
1: Gising Norte.
0: Oo, kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-ingay na ngayong umagang ito.
1: Gising Norte.
0: Araw tayo ngayon ng Miyerkules, July 29, 2026. Alam ko sa inyo yung iba busy-busyhan na.
1: Busy?
0: Kahit hindi naman talaga busy. Live na live na ho tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Oo, mga kabandera, kaya ano pang hinuhulat ninyo? Let's go, let's go, let's go! Partida, sinasagad ko na talaga to ha. Yung mga dapat sagarin, sinasagad na.

0: Mula kay Joshua, maupay nga aga Papa Friends. Pa-shoutout nga din sa Barangay Makarit, Berry Northern Samar. Pa-shoutout din po ang Dorol at Flores Family. Salamat po sa pagbasa. Walang anuman, basta ikaw. Mula naman kay Aileen Ladinio. Hello Papa Friends. Pa-shoutout naman po kay Kayi na happy birthday. Maula po, salamat po. Ayan, birthday niya. Hindi, alam mo dito mga kabandera, hindi pwede kapag birthday mo tapos hindi ka kakantahan. O, hindi pwede yan. Kaya naman, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sabay-sabay!

Grabe naman siya, sobrang tanda. Masyado mong pinapabilis yung edad mo, ha? O siya, happy birthday sa mga nagbo-birthday ngayon, ha, mga kabandera. Humaba yung pansit. Humaba pa sana yung buhay ninyo. Wala kay Lister, Herrera Simpis. Good morning, Papa Friends. Shoutout po to all makagtasanon nga always po namamate ang Himpis family. Aga-aga pa, bridon ako ng radyo. Maraming salamat. Dahil ising na kayo dyan sa mga taga-barangay.

Tapos na ako magkape. Oo, mauna. Nauuna akong gumising, gumising sa inyo. Eh. Ay, nauuna akong magkape talaga, mga kabandera. Diba? Perpeka! Balakay, Irinco, Ribato, Ortez. Good morning, Idol. Watching and listening live from Barangay San Isidro. Las Navas, Northern. Sama! Wow, thank you so much. And thank you very big. At syempre, sabi niya, sabi naman ni Hilda Cortez. Ito ha, sabi. Good morning. God bless you, Idol, from San Roque, bayan ng ano to? Medyo naguluhan ako doon. Barangay Zone 3 from San Roque, Northern Samar. Ayan, baka yun ang ibig siyang sabihin.

Sabi ni Jana sa Ilupapa, Prince, good morning sa iyo at sa buong Nortihanon, especially sa Viena family dyan. Sa barangay Anito, Gamay, Northern Samar. At sa mga pinsan na mo nga adto sa our teaching na namamati sira sa iyo programa, ang Montaliana and Maestri family. Hello po sa inyong lahat. Yan, hello. Mabuhay! At syempre si Shirley Patilan. Patilan, tama ba? Baka iba ha? Good morning, Papa Prince. Pa-shoutout sa opisina sa Menro. Hello sa maghusay nga da. And good morning sa Familia Patilan Compound. Yan, good morning, good morning. Mga kabandera, comment lang kayo dyan sa mga gusto mong comment dahil babasahin mo natin yan ng pangmalakasan. 2 minuto bago sumapit ang eksaktong 6 ng umaga. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Green. Ang kaping wara palpitation nga dere maslom sa iyo sa Rockstar. Mapapalit na ito sa ngataran ng mga pharmacy dito sa Buntos, San Catarman.

0: especially yung mga nakikinig dyan sa Sky Radio Gamay 97.1. Ah, mga kabandera, good morning! Oh, dahil napapakinggan ho tayo dyan sa 97.1 Sky Radio Gamay sa mga taga Segundo Distrito. Nag-abot yung signal natin dyan sa Palapag, sa Mapanas, Gamay, Lapinig, Artich, Eastern Samar, Oras, Eastern Samar, Taft, Eastern Samar, San Policarpo, Eastern Samar, Katubig, Northern Samar, at Las Navas, Northern Samar. Napapakinggan ho tayo dyan kasi hanggang dyan abot yung signal ng Sky Radio. Thank you so much, Sky Radio Gamay. Good morning! Opay nga galiwal sa mga taga-barangay Baybay, Gamay, Northern Samar. Mga taga-barangay Occidental 1, Occidental 2, Oriental 1, Oriental 2, Barangay Borabon. Ngayon mga taga-barangay Kalingnan, Barangay Bato, Barangay Dao. Oo, halos lahat ng mga barangay dyan sa Gamay inakatutok na sa Sky Radio Gamay. At syempre mga kabandera, happy piyesta sa San Jose, Northern Samar mula kay Joshua Bulan. Happy piyesta mga kabandera. Pa-shoutout sa mahal ko dyan sa Bulacan. Mahal, I love you so much. Ilang araw na lang magkakasama na tayo. Mismo na... Ah, sana all.
1: Aray ko.
0: Palakpakan naman. After Friday. O, palakpakan na lang yung masasabi natin dyan mga kabandera. Morning sir, mula naman kay Nunoy Reviles. Hello, good morning sir, thank you so much. Sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga radyo naman, mga kabandera, abay, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Pwede naman kayong mag-comment eh. Huwag nyo lang akong murahin. Pangit yun, aga-aga, minumura muna kami. And of course, si Janilit Kitasola rin, dahil nakatutok na rin sa atin. Oo, maganda talaga yan. Magang umaga pa lang, nakatutok na. Good morning, Papa Branch. Pa-shoutout naman kami na din sa Barangay Kabarasan, Gamay, Northern Samar. Especially kuno Ann, Arindayan Family, Daniel Darwin Dan, Daniela, Diane, Janela Arindayan, coming from Mama, pa-request po ng Baya. Ano to? Bailey, thank you. Sige, akala ko mabaili-baili ka na. Sige, hanapin natin yan dito na baili-baili mga kabandera. Kasi kayo pa, alam nyo naman ang lakas-lakas nyo sa akin eh. Ayaw! And of course, mula kay Evony Alison. Good morning, Papa Prensa. Shoutout po sa Paragbak Ride na Adi po. Nakatambayan na sa Yvonne Sari Sari Store. Poblasyon 1, Selvino Lubos, habang nakatambay po na mamati po sa ERA IMO programang Gising North. Ayan, maraming salamat sa mga taga Selvino Lubos. Gising na, bangon na yung mga hindi pa gising sa mga oras na ito. Ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng alas 6:03 na po ng umaga. Ayusin niyo yung mga buhay ninyo, huwag kayong magtulog-tulugan.
1: Aray ko.
0: At pa-shoutout din sa especially kay Janacy ng Paranaque City mula kay Ronel. Oh? Kalaan mo nga naman, hindi nagkakalimutan tong dalawa na to.
1: Aray ko.
0: Sana all. Number 0969071623. Pwede kayong tumawag mga kabandera. Huwag kayong mahihiya. Again, 0969071623 ang ating pagmalakasan na linya para tawagan nyo ako ngayong umagang ito at batiin ninyo yung mga dapat ninyong batiin. Gisingin ang dapat na gisingin mga kabandera.
1: Aray ko.
2: Gising Norte.
0: At syempre hanapin Papa Prince 949 sa inyo mga Facebook. Pwede kayo mag-comment doon. At pwede pala kayo mag-PM doon, mga kabandera, ha?
2: Gising Norte!
0: Sige na. Mag-PM na kayo doon. Oo, yung wala, hindi, walang nasa, hindi nasa live natin mga kabandera, pwede naman kayong bumisita sa ating, huwag kayong mag-comment, huwag kayong mag-PM sa page ng Radyo Bandera Katarman. Kasi iba po yung humahawak niyan mga kabandera, ibang, yung admin po yung humahawak namin, humahawak dyan. Pero yung nagpo-program dito, hindi po yan makikita, may kanya-kanya po kaming mga page, ayan. Harapin nyo lang Papa Prince 949 sa mga nakaradyo dyan mga kabandera. At gustong mag-PM. Oh, kasi yung iba walang load, walang SIM card. So, hanapin lang Papa Prince 949 mga kabandera. At abay, maaano natin yan. Makikita at masya-shoutout natin kayo ng pangmalakas.
2: Gising Norte!
0: Gising na, gising na, gising na. Bango na. Hello po Papa Prince. Shoutout naman po. Parang adto sa mga taga na star sa barangay Hilabngana. Nang good morning ko, no? Good morning! Mula yan kay Aileen Ladinio. Oh, diba? GST, gigood man. Thank you po, Ronel. Sa pagbati mula kay Jana, si sabi ni ano, sa taga. Ay, tutok na rin kayo sa ating radio application. Marina, malinaw ho tayo napapakinggan doon. Hanapin lamang sa inyong Play Store ang Radio Philippines sa kayo My Tuner. Kapag na-download nyo ng My Tuner, hanapin nyo doon na Radio Bandera Katarman, ha? Para happy-happy. O, dali na, mga kabandera. Hello po sa ating mga viewers. Magandang morning. Magpakilala naman kayo. Kasi baka mamaya hindi namin alam kung mga taga saan kayo. Mga silent viewers lang to siguro. Papa Prince, na-share na yung live sa aking Facebook. Sana na-share na kayo ng mga guys. Oo nga eh.

0: Bango na tayo lang oras sa buong kapwa ng Pilipinas, alas 6:14 na ng umaga. Oras gindara sa iyo, San Best Coffee Green, ang kaping ura palpitation. Nga Dermas Lom, sa iyo, surok-surok, mapapalit na ito sa nga tanan ng mga pharmacy. Dari sa Bungtusan, Ketarma! Hello po kay Tobes Sunday. Sabi niya pa, shoutout po sa akong pamilya sa Magsaysay Bubon. Kantatay Eman Tobes family, mag-ingat kayo lagi. Ayan. Maraming salamat, Tobes Sunday. Oo, nasaan ka ba ngayon? Wala naman kay Rowena Di Manggay o Di Maangay o Di Maangay. Ano talaga? Sabi niya, good morning. Yadi kami ha, Kalatagan, Batangas. Shout out mga taga-barangay. Si Ginon Salcido, Eastern Samar. Harapit na nira, patron. Salamat. Ayan, good morning. Happy Fiesta. O, yun yung sinasabi ko sa inyo mga kabandera, na hindi lang mga taga Norte yung mga nakikinig sa atin. Pati yung mga taga Eastern Samar nakatutok rin sa atin. Maraming salamat. And Erica Korokuto. Korokuto. Sabi niya, good morning. Hello po, good morning. Dagdag pa ni Shirley Patilan, Papa Friends, pa-shoutout din sa Katarma Nanon, ngan Barangay Mulave, Barangay Hibulwangan, Barangay New Rizal, at all barangay, good morning po, gising na. Oo, dito pa nga ni Kapsit, magbatang mo yun ang kabulig pag magising sa iyong matala. Papa Friends, patugtog naman po ng Aray Ko Paka. Sige, hahanapin natin yan. And dagdag pa, good morning Norte. Pa-shoutout po sa Tobis family. Ay, nabasa ko na pala to.
1: After Friday, Dance Fitness.
0: And eto pa, meron pa pala. Sabi, diri ko mung ano no, diri ka mung ani mag-share pa no pagan ka.
2: Aray.
0: Diri nga ni kuno ka mag-share pa no pagan ka. Mga guys, ipakalat na natin yung kapugian ni Papa Prince. Pero gusto ko talaga sa'yo, Ronil eh. Kumbaga, wala namang patagad yung hiwa mo. Akala ko kung magsasabi niyan eh. Pati rin pala ikaw. Oh, sige na. Pag-share na ka mga kabandera, kaya hindi rin mag-share, huhubagan sa bubot. Oo, kung dati maghihiwalay kayo ng jowa mo, tapos maghihiwalay kayo ng asawa mo, pero magbabalikan din kayo. Ngayon, mahubag na niyo bubot. Pero dito'y la. Para wala simpung god, mga kabandera. And mula kay Sito Paharis Longkop. Hello po, good morning Papa Friends, watching from North Caloocan. Shoutout po nga na sa mga taga Barangay Kagamutan, Gamay Northern Samar. Hello, gising na Bungtusan Gamay. Ngayon, mula kay Tita Roda, morning Papa P, gising na po ako kanina pa, ayan. Nakikinig naman sa atin si Tita Roda from Barangay. Nanon sa ating barangay? Barangay Garden, Artiche, Eastern Samar. Sabi pa ni Rosalina Lamida, good morning po, shout out sa mga taga Biri, Northern Samar. Hello po, shout out kaano-ano mo si Joshua. Si Joshua Bulan. Paldo na naman ang walang gutom.

0: Maon kong ang mga taga-Kita, yeah! taga-Kulaw, taga-Pamati sa kahanginan. Yeah! Nga na nagkukulaw yan na sa aton Facebook Live. Ako nga salamat sa iyong atanan. Hiunong siningay o suporta. Yeah! Adila kita gihapon. Yeah! Ano itong numero na pwede niyo tawagan para sa mga bungol, hinay-hinayon ta mga kasangkayan? Yeah! 0969 0716 213, ha? Otron ko 0969 0716 213, ha? In exact order. In exact na ko dito. Dere pangani kam siton makakuan, makakuha talaga nala. After Friday. Iba na good man iton mga kasangkayan. O siya, mga taga barangay, bye-bye, nagpapabati sa atin. Magandang umaga. Kumusta kayo diyan? Okay lang, Papa, pero sito nag-enjoy habang nakikinig sa programa mo. Habang ko na nagtutuon. Yun na yan, nagtutuon. Yes, nagtutugon. Habang nagsasaing daw at nag-pepe-preparara. Sana pamahaw yan na ang kaagahon. Namamati ko no habang nagpiprito ko no san tamban. Nagpiprito san hotdog. Nagpiprito san bunay. Sana all. Piniprito yung itlog. Pero mas masarap sana kung binuboyd lang yung itlog. Happy Fiesta San Jose Northern Samar mula kay Rosaline Lamida. Happy Fiesta San Jose. Wala bang mag-invite dyan mga kabandera? Kahit ano lang, isang ulam lang. Okay na sa akin yon mga kabandera. Ang importante, nakapamiesta tayo. Ano pa yan? Nautal-utal na tayo. Anyways, welcome sa ating 24,000 viewers. Good morning. Hello sa mga taga-barangay Bangkirohan. Damo doon na nakatutok sa ato, ha? Maupay nga aga sa mga taga-barangay Bankers. Barangay Makagtasa. Boy, may nakikinig rin sa ating mga taga-Pulange. Good morning. Bakit nag-ano? Alam mo, nakapunta na ako doon sa pinakalas, di ba? Alam mo yung, ay, McKinley pala. McKinley, ayun. McKinley pala. McKinley, tapos yung pinakalas doon na barangay, yung parang may tinatawid na ilog. Sino taga-Kataruman din? Ano itong nga barangay nga doon? Kasi nag-road trip ako doon, papunta doon, malamang. Tapos nung dead end na ako, tapos sabi ko, hala, may barangay pa kaya doon? Tapos maya-maya, may sumulpot doon na ano, na motorsiklo, tumawid sa sapa. Ganda, bagaw ko. Mayon pa po, barangay kadto, bago niya. Mayon pa ko, no, last ko nga barangay. Pero wala ko, kakuan, kunanod siya nga barangay. Sino mga, ito kahilira sa nakuan, McKinley, tipa kadto. Diba, may mga buro barangay. Basta ang pinakalas. Okay, mula naman kay ano, kay sino to? Kay Shirley. Shirley Patilan, Papa Prince, nag-share na kanina pa. Kay para mabati nyo kay aga pala, kaupay na sa kaagahon, Papa Prince, kay kaguupay sa ni mga tugtug. Mata-mata, good man, pampalaanan ini. Pampalasin sa la, pampahulas ada ini. Pampahulas ko nun sa lawas. Kasi yung sineosayaw ko din. Ganun talaga, bakit kanina? Ano, saan ka ba nakatutok, Charlene? Or Shirley pala? Ang pangalan nito? Shirley, nakatutok ka ba sa radyo kanina? Sabi ni Ronel, Papa Prince, ma-request po ng sayaw lang cha-cha para po iyan kay Jana C ng Paranaque, para habang nagtatrabaho siya, napapasayaw siya. At sabi pa ni Jana C, happy fiesta dyan sa San Jose, kanda Auntie Marilyn and Auntie Yuli daw pala. Sorry na. Ayan, Jana C. Shoutout ka na. Sana nandito ka, Jana C, no? Nakaano sana tayo, nakapatron kunta. Nakaupod kunta, dida. Tugtugan muna tayo mga kabandera. Ito na mga requested song ninyo. Pipin natin yan. Ay, tutok lang dito sa 88.1. Ra, radio. Bandera ka taman. Basta radio. I-bandera mo.
1: Bebe.

0: Bebe, malapit na ang Pasko. Tara, change gift tayo.
1: Aray ko.
0: Akin ka, sa'yo ako.

Hey! Alas 6:39 oras sa Bugos ng Kapuluan sa Pilipinas. Nagbabalik pa ang programang Gising Norte. Kasama si Papa Prince dito lamang huyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo! Sabi ni Shirley Patilan, sabi niya, yes Papa Prince, nakatutok akya na. Salamat sa pagpapatugtog ko noon ng pakaka. Ayan. Walang anuman na. Ah, importante, mahalaga. A million thanks kan Ronel, God bless po yan. Maganda yun, nagpapasalamatan kayo mga kapamilya. Pangit kasi yung mga nag-aaway-aaway. Oh, hindi yan maganda. Kailangan na bati-bati lang tayo dito sa programa natin. Diba? Gusto nyo yun? Gusto nyo yun? Bandera na pinapapaprince 949. Pwede nyo aking palo doon. Pwede kayo mag-PM tuloy. Mag-PM doon, mga kabandera ng pangmalakasan at babasahin din ho natin yan. Oy, good morning sa mga taga-HXR. Oo, palagi itong nakatutok sa Radyo Bandera. At syempre, yung taga 578. Oo, 578. Sa second floor. Oo, nakatutok rin yan sa atin mga kabandera sa Radyo Bandera Katarman. Mula kay Sito Pajares Lungkop, shoutout nga da kan Pade Roque. Ako kan Pade Roque, Cedro sa San Jose. Northern Samar, malipayon nga patron ko nun sa iyo. Sumayaw na si Mama Papa Prince, pa-shoutout kay Mama Rosario Flores. Ano yung sinayaw niya? Yung sayaw lang. Yung request ni ano ni Ronel. Good morning mga kabarangay, mga kabandera, shoutout sa Sitio Pasto, Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. Hello po, good morning. And kay Sir Marcos Studio, good morning Papa Pran, shout out kan Sir Ado Ribaduli. Ayan. Anapo, anamon kus consultant na si Sir Ado dida sa Barangay Dalakit. Good morning, sir. Oo, siya si tanamo consultant diri sa Radyo Bandera Katarman. And of course, sabi ni Ronel, you're welcome Janasi, basta ikaw. Nanginginig pa. Sana nanginginig doon. Good morning. Paano manginig? Oh, kasi hindi ko rin alam minsan na kung paano kiligin mga kabandera. Aw. Oh. Pa-request idol Papa Prince ng digi digi digi digi digi digi. Digi digi digi digi digi digi. Sige, pi-play natin yan maya-maya. Pero ngayon, bigyan daan muna natin, sige 6:40 tayo pasok. Yung balita natin mga kabandera para naman ma-enjoy niyo yung ano, yung entertainment natin dito. Wala naman hiya nag-DJ kasi busy pa si Sir Ado. Opo, mga kabandera. Kasi nagpo-program po siya every Sunday 9 to 11 sa programang ano yung programa niya? Nakalimutan ko na. Time. Basta nagsimula sa time. Pa-shoutout kay Ate Annabel Menjola dida sa Barangay Dalakit. Oo, pero babalik din daw si Sir Ado. Kasi ano, mga kabandera, consultant ka siya dito ng Radyo Bandera Katarman. Sa ngayon, hindi pa siya maka-schedule kung anong oras siya magpo-program dito sa Radyo Bandera. Kasi parang nabibisi ata si Sir Ado. Happy birthday sa kabit ko ngayon, araw Mr. Lonely. Sana o, nangangalandakan talaga yung kabit. Tawang-tawa ako dito kaya, no? DJ Nels ng El Nido, Palawan. Oh, talang literal sinabi, happy birthday sa kabit ko. Oh. Happy birthday kung sino yung kabit mo, si Mr. Lonely pala. Mr.

Paano yan, El Nido Palawan? El Nido Palawan. Ah, time of your life. 9 to 11, every Sunday daw yun. Ayun, nasagot na ni manager yung ano, yung tawag dito mga kabandera, yung katanungan ni Marcus Studio. Ayan. Oh, kasi syempre, ganun talaga pag yung isang tao, ina-idolize mo. Oh, talagang hinahanap-hanap mo siya. Oh, kasi kahit naman kami mga kabandera, idol namin si Sir Ado, boses pa lang naman talagang pang ano na eh. Oh, diba? Alam nyo na yun, mga kabandera. Anyways, susunod ang ating balitaan, kaya tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarmay. Sige, humabol pa si ano si Ronel. Pa-shoutout Papa Friends sa aming pianista dyan po sa Katarman, sa Lighthouse Baptist Church, kay Ma'am Zera Galido. Ma'am Zera, kumusta ka na? Ako na lang sasagot. Okay lang naman. Parang ikaw lang yan, Papa Friends. Ano? Ano yung ako lang? Pangit yung ano, tawag dito. Ang ilaw.

0: Mabilisang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong persang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihatid mga preskong balita ngayong araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Tayo pa'y napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasa yung papawid sa himpila naman ng 88.1 Radyo Bandera Katarman. Sabayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. Ako pong makakasama ninyo ngayong umagang ito. Ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, miyembro ng Unit Militia sumuko sa PNP sa Eastern Samara. Goro sinuntok ng dalawang minor de edad na estudyante sa Davao de Oro. Deadline ng aplikasyon para sa Agriculture Scholarship Program ng Northern Samara. Pinalawig hanggang Agosto 14 pa. Gobernador Harrison Chuan, ibinalik ang flexible work arrangement sa pamahalang panlalawigan ng Northern Samar. Sa national inflation, pagtaas ng sweldo at korupsyon, nangungunang alalahanin ng mga Pilipino, ayon yan sa Okta Research. Sa international, malaking wildfire sa Spain, France patuloy na pinapatay ng mga bombero. Sa ating sports, sa Alex Ayala makakatambal si Canadian World Number 4 Felix Auger sa US Open Mixed Doubles event. Sa ating showbiz, Senador Robin Padilla bukas makipag-usap kay Angel Oxena. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:45 na po ng umaga. Oras gindara sa Iyos ang Best Coffee Green, ang kaping ora palpitation ng Diri Mas Lom sa Iyos Sorok Sorok. Mapapalit na sa ngatanan ng mga pharmacy, di sa punto saan

Sa detalye ng balitang regional. Ngayon, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang isang 55 anyos na miyembro ng unit militia sa isinagawang combat operation ng 801st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 8 sa Barangay Buena Vista, Dolores, Eastern Samar noong Hulyo 28. Inilala ang sumuko sa alias na Ido, residente ng Lapinig, Northern Samar. Ayon sa pulisya, kabilang siya sa unit militia sa ilalim ng FC-15 SRC Artike o ERCTIC EVRPC. Naging matagumpay ang kanyang pagsuko sa tulong ng 801st Maneuver Company RMFB-8 kasamang PIT Eastern Samar, RIU-8 at 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang sumuko upang sumailalim sa pagsusuri para sa posibleng pagpasok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Tumanggap din siya ng pinansyal na tulong at mga food pack mula sa pamahalaan. Ayon kay Police Captain Sean Michael Gahetos, officer in charge ng 801st Maneuver Company, patunay ang naturang pagsuko sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang kapayapaan at matulungan ang mga dating rebelde na makabalik sa mapayapa at legal na pamumuhay. Inikayat din niya ang iba pang miyembro ng armadong grupo na sumuko magbalik sa kanilang pamilya at mamuhay ng mapayapa at sumunod sa batas.

0: estudyante na kapwa minor de edad ang isang guro sa loob ng isang paaralan sa bayan huyan ng Mako, Davao de Oro noong Lunes. Nakuhaan pa ng video ang pananakit ng dalawang estudyante sa kanilang guro na naganap sa covered court ng paaralan. Ayon sa pulisya, nagtungo sa kanilang himpilan ng guro upang iulat ang insidente. Sinabi nitong sinita niya ang isang grade 10 student dahil sa pagsusuot ng hikaw na ipinagbabawal ayon sa pulisya ng kanilang paaralan. Dahil dito, nagalit umano ang estudyante at sinubukang suntukin ng guro. Ngunit agad itong napigilan ng kanyang mga kaklase. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kapatid ng estudyante at bigla ring sinuntok ang guro. Nakiisa rin ang estudyante sa pananakit sa kanilang guro, kaya naman nagtamo ng mga pinsala sa katawan ng guro dahil sa insidente. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang guidance office ng paaralan sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD upang magsagawa ng kaukulang aksyon para sa dalawang minor de edad na nasangkot sa insidente.
1: Banda ngayon!
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:49 na mga kasangkayan. Oras gindara sa iyo sa Best Coffee Green, ang gabing ora palpitation ng Dermaslong sa iyo, Sorok Soroka. Sa detalye ng ating balitang lokal, pinalawig pa ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar hanggang Agosto 14, 2026 ang aplikasyon para sa Agriculture Scholarship Program para sa academic year 2026 to 2027. Maaring mag-apply ang mga may hirap ngunit karapat dapat na estudyanteng taga Northern Samar na kasalukuyang kamukha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture. Ang mga mapipiling scholar ay makakatanggap ng iba't ibang benepisyo kada semester o kada semester, kabilang ang allowance para sa libro, uniforme living stipend, board allowance at transportasyon ayon sa pamahalang panlalawigan. Bahagi ang Agriculture Scholarship Program ng kanilang layunin na palakasin ang sektor ng agrikultura, isulong ang food security at makahubog ng mga profesional na agrikultura sa magsisilbi o na magsisilbi sa lalawigan sa hinaharapa. Ang programa ay pinatutupad sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Harrison Chuan bilang suporta sa edukasyon at pagpapaunlad ng agrikultura sa Northern Samara. Samantala, muling ipinatutupad ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar ang flexible work arrangement matapos maglabas si Gobernador Harrison Chuan ng Executive Number 26-07-01 noong Hulyo 27. Sa mga nagtatanong dyan, papaparinsan, ano po ba yung flexible work na yan? Flexible work arrangement. Ito ay isang sistema ng trabaho kung saan binabago ang karaniwang schedule o lugar ng pagtatrabaho upang maging mas angkop sa sitwasyon habang tuloy pa rin ang serbisyo. Ayon sa gobernador, ang hakbang ay tugon sa muling pagtaas ng presyo ng langis at pagmamahal o pagmahal ng gasto sa enerhiya. Layunin din itong mapangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado, mabawasan ang gastusin ng pamahalaan at mapanatili ang produktibo at mahusay na serbisyo publiko. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga empleyadong maaaring gawin ang trabaho sa labas ng opisina ay papasok ng on-site mula Lunes hanggang Webes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, habang ang Biyernes ay tatalaga bilang work from home day. Kasabay nito, pansamantalang sinuspindi ang flexible working hours at mahigit na ipatutupad o mahigpit na ipatutupad ang paggamit ng air conditioner mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, pati na ang iba't iba pang hakbang o iba't iba pang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Hindi naman sa klawa ng 4 na araw na on-site work arrangement ang mga tanggapang nagbibigay ng mahahalagang serbisyo, kabilang ang mga pampublikong ospital, kulungan at civil security office, para natili ang kanilang regular na schedule ng trabaho. Samantala, ang ibang pangunahing tanggapan ng pamahalang panlalawigan ay ipatutupad ang skeleton workforce sa pamamagitan ng shifting schedules at duty rotation upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mahahalagang serbisyo sa publiko. Kabilang dito ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial General Services Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Governor's Office, Provincial Budget Office, Provincial Accounting Office, Provincial Treasurer's Office, at Provincial Health Office. Ayon kay Governorong Chuan, layunin ng programang ito na mapanatili ang epesyenteng pamamahala, responsableng paggamit ng pondo at enerhiya, at tuloy-tuloy na serbisyong pampubliko para sa mga mamamayan ng Northern Samara. Samantala, sa balitang nasyonal, nananatiling pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang mga isyong may kaugnayan sa ekonomiya ayon sa pinakahuling nationwide survey ng Okta Research. Patay sa resulta ng tugon ng masa survey, 37% ng mga respondent ang nagsasabing ang pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ang pinakamahalagang isyong dapat tugunan ng pamahalaan. Kasunod nito ang panawagan para sa pagtaas ng sahod, paglaban sa korupsyon at iba pang anomalya sa gobyerno, pagkakaroon ng abot kayang pagkain at di kalidad na edukasyon. Samantala, pagdating sa mga personal na alalahanin, sinabi ng Okta Research na ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan at pag-iwas sa sakit ang pangunahing prioridad ng maraming Pilipino ngayon. Kabilang din sa mahahalagang personal na pangangailangan ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa araw-araw, sapat na ipon, maayos na trabaho at makakayahang makapag-aral o makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Isinagawa ang survey mula Hulyo 4 hanggang Hulyo 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na Pilipinong may edad 18 pataas. Mayroon itong plus 3% margin of error sa 95% confidence level. Alas 6:56 ang oras sa Bugos nga Kapuluan sa Pilipinas. Sa balitang internasyonal, patuloy ang pakikipaglaban ng mga bombero sa Spain at France upang mapigilan ang paggalat ng malaking wildfire sa mga kagubatan malapit sa Bordeaux at Madrid. Inaasahang aabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura ngayong Linggo, habang wala ring inaasahang pag-ulan hanggang Biyernes. Sa rehiyon ng Gironde sa France, mahigit 42,000 hectares ang nang kagubatan ang nasunog, habang nasa 240 na mga kabahayan ang naapektuhan ng sunog. Inilarawan ng ilang residente ng Bordeaux ang sitwasyon na tila katulad ng Pompey dahil sa pagkakapal o napakakapal na usok na bumabalot sa lugar at naghihirap o nagpapahirap sa paghinga. Dahil sa patuloy na banta ng wildfire at matinding heatwave, mahigit 300,000 katao na sa Spain at France ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan bilang pag-iingat. Alas 6:57 na mga kabandera. Sa balitang sports, nakatakdang magtambal o makatambal ni Pinay Teen Star Alex Iyala si Canadian World No. 4 Felix Auger Alisimi sa US Open Mixed Doubles Event na gaganapin sa Flushing Meadows sa Queens sa New York. Ang Filipino-Canadian tandem ay bahagi ng high-profile cast na pinangungunahan ni na 24-time Grand Slam champion Novak Djokovic at Arina Sabalenka. Ang 16 teams na pasok sa mixed doubles ay inanonsyo kamakailan. Hindi naman kasama sa torneo si world number 1 Jannik Sinner sa ikalawang taon matapos na umatras noong nakaraang taon dahil sa sakit nito. Maging ang tinaguriang karibal ni Sinner na si Carlos Alcaraz ay hindi rin makakasama dahil nagpapahinga pa o nagpapagaling pa ito sa kanyang injury sa kanyang natamo noong Abril sa unang round ng Barcelona Open.
1: Balita ngayon!
0: Alas 7:59 na mga kabandera sa ating balitang showbiz. Sinabi ni Senador Robin Padilla na bukas siyang makipag-usap sa aktres na si Angel Locsin kasunod ng naging palitan nila ng pahayag kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig noong Hulyo 14, sinabi ng senador na siya ay isa sa mga komunista. Bilang tugon, kwenisyon ni Angel Locsin sa kanyang social media post ang pananabik umano ng senador noong siya ay na red tag sa kabila ng anya'y walang basihang aligasyon laban sa kanya. Matatandang inakusahan noon ng ilang dating opisyal ng militar kabilang si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lauren Badoy. Ang aktres na may umano'y koneksyon sa mga grupong komunista dahil sa kanyang humanitarian work at mga advokasya noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi ni Senador Robin Padilla na kung nais siyang makausap ni Angel Locsin, bukas ang kanyang linya ng telepono, maging telepono ng kanyang asawang si Mariela Padilla. Eksaktong alas 7 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Magbabalik pa rin po ang programang ito para sa more tugtugan, more kulitan, more chismisa. Kaya tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
3: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand, Spartan, Beach Walk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
8: Sa radyo, ibandera mo!
9: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
10: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng malt kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng malt kape, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, malt kape, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
12: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo, Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

kayo! Tulog na! Aba, friend, sino pa naman hindi magigising ang ingay mo? Good morning! Okay, anong oras na? 7:18 na, ha? Dapat yung mga ganitong oras, gising na gising at buhay na buhay ng diwa mo! Pero bakit tulog ka pa? Magparamdam na kay Papa Prince kung nakikinig ka ngayon.

0: Pasyon, Bubon, Northern Samar. And good morning, good morning. Mula naman kay Miss Ina Olisco. Good morning, sabi niya. Hello po, good morning.
1: After Friday, dance.
0: And dadagdag pa ni Joshua, pa-shout out kay Kagawa JC Bernades at Kagawa Janice Gumaral. Ngayon sa barangay Makarit, thanks kono sa pagbasa.
2: Gising Norte.
0: Aba, gising na, gising na, gising na. Mag-share na, mag-share na, mag-share na. Magkapit tayo pala mga kabandera. Salbahis. Oh, siya! Ano nang ginagawa nyo? Paramdam na, wala na? Wala na magpapa-shoutout? Ay kayo dyan, yung mga silent listeners natin, magparamdam naman kayo minsan. Oo, hindi yung puro ano lang kayo dyan. Mamingaw. Baka mamaya habang buhay ka na lang mamingaw. Oh, you know the mamingaw? Sa Tagalog is tahimik. Kamingaw pa man. Kamingaw pa ka naro, gaya doon sa Manila. Diri ko pa nabubuka dan iya mani. Na maiha ako na inaasam-asam. Kadelikado man daw sit nga mani ano. Malakalis ito na hala. Diri lang muna akmad. Oh, madi. Hala, nagmadi-madi na. Masugad ka ata, diri man daw ak nga. Diri ko na akmailob, mahal. Diri ko na akmailob, arogin. Lumarga ka, kumadto ka sa Manila. Kay diri ko na mabubuka dan imo tilapia. Sa fish pan. Kay ada sa imo kuno an susi. Taray ko. Wala kay Norma, Papa Prince, pa shoutout sa mga barangay officials sa barangay Kagugub, ano to? Kagugub nga na kan Captain Jennifer Akdang. Yan mga kagawad ko no. Hello! Good morning!
3: Good morning!
0: Still watching pa rin, Papa Prince, sa'yo. Mula kay Janice yan. Si Janice nakatutok pa rin sa atin. Walang ano to, hanggang sa pag-out talaga ni Papa Prince. Nakatutok talaga to. Pa-shoutout kay Auntie Maribel Dorol. Thanks po! Good morning!
3: Good morning!
0: 0969-07-1621 ang ating linya, mga kabandera. Once again, 0969-07-1621 Tawag na!
3: Good morning!
0: At sasagutin ho natin yan ang pangmalakasan.
3: Good morning!
0: Dali! Aray ko. Ay, sa mga hindi pa nakakakilala, sino yung nagsasalita ngayong umagang ito? Si Papa Prince po! Papa mo na, Prince Pipa. Literal eh, mga kabandera. Kaya bagaw pa nga ni, pag ako nga niya, naging katuluyan mo. Two in one. Papa mo na, prinsipe pa. May ka na papa, may ka pa prinsipe. Oh. Sinding ka pa maghahanap. Oh, wala ka naghahanap, pumpasit man daw. Dito maghanap ka sa iba. Oh, wala si dito, papa mo na, prinsipe pa. Hindi mo lang ito makikita sa Radyo Bandera Katarman kada aga. Alas 5.30 to 7.30 si Tonaga, mga kasangkayan ko sa kanginan. Buhi pa ka, ama. Buhi pa kuno, Papa Prince. Adi pa man kuno, naginhawa pa.

0: Ayaw sa naraway, ato lang sa kinabuhi. Karasa mag-ato-ato sa kinabuhi, mga kasangkaya. Oo, labi na yung tipong pakiramdam mo parang nag-iisa ka na lang. Oo, makinig ka ng programang Gising Norte dito, hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayo ditong
1: Gising Norte.
0: Gigising.

0: Gang
1: Singro
0: Norte. Oh, na naman, kunta. Ba, diri pa kam nakila sa ka, tagihay na kita. Pa kam nakila.
1: Singro Norte.
0: Okay lang ito, mga kabadar. Importante malipay kasi ni aton programa. Tara, sala kaya, mga kabadar. Papa pa rin sa ano yung masarap. Yung ano, yung marami kang taong napapasaya. Ganon, okay na sa akin yung masaya na ako. Ganon din yung mga vlogger din, hey, diba? Pag nag-content sila, okay na sa kanila yung may napapasaya sila. iba naman yung vlogger, iba rin naman yung mga nagtatrabaho sa media.
1: Yeah.
0: Mga kabandera, tama? True. Oo, kasi syempre, oh, sila, vlog, content, ano lang sila, content creator, hindi naman pinag-aaralan yun eh. Hindi katulad pag media ka, pinag-aaralan mo yung mga bagay-bagay. Pinag-aaralan mo ano, yung media, yung mga karapatan na mga media, mass communication, journalism, devcom. Kailangan tapos ka doon na related sa mga kursong may pagtagaran. Kaya para pag ano ka, gagawa ka ng balita, pulido. Pagagawa ka ng documentary, pulido, mga kabandera. Kasi alam mo kung ano yung gagawin mo eh. Kasi pinag-aaralan mo yun. Pinag-aaralan natin kung paano gawin ang isang documentary. Para napapasayo ako, sasayo na lang ako sa background. Oh, ito kasi si ano, si Janilit Kitasul eh. Siya yung nagpasimula nito, mga kabandera. Alam mo yung tipong ayaw ko sana ng tawag dito. Iba sana yung background ko eh. Tapos request niya to. Ayan tol, nagustuhan ko. Sabi ko parang maganda to pang umaga ah. Diba? Maganda talaga to pang umaga. Mula kay GM Perez Marino, good morning. Shout out sa mga taga Katarman, sa mga Barandino Familia. Hello sa mga taga GNF. GNF Mall. Magandang umaga sa mga taga Gaisano Grand Mall, Kitormain. Gaisano Grand Mall.
2: Pagmata na, kay aga na.
0: Pagmata na, kay aga na. Oy mga kabandera, yung mga gusto mag-sponsor sa programa natin, pwedeng-pwede. Ikakatuwa yan ni Papa Pren. Sa may mga tindahan, mga negosyo, pwede kayong magpa-ads. Pwede rin kayong sponsor lang dito sa programa natin. Yun nga lang, babanggitin lang yung mga ano ninyo, mga produkto. O yung mga ano ninyo, pag-program lang ni Papa Prince, mga kabandera. Hindi na siya yung ano, hindi siya commercial. Iba kasi yung rate sa commercial, iba yung rate sa sponsor lang sa isang programa. Kaya yung mga mayayaman dyan ako, mag-sponsor naman kayo. Mga tinatago yung mga kayamanan ninyo, mga kapatid. Oo, kaya kayo, kapag marami kayong pera, palagahan ninyo. Gamitin nyo sa mga mahahalagang bagay. Bukod sa mga nakaipon na kayo, gumamit din kayo o maggastos din kamo sa iyo pang kalugaringon, especially sa iyo mga panimalay. Labi na yan na, nga mga kasangkayan ko sa kahanginan. Yeah, labi na yan na nga Permila Brand. Mahal ang kuryente. Diba? Kinanglan na nun himuniyo. Magpatakod na kamsula. Magpatakod mang kamsula mga kasangkayan. Ngadto na sa Sky Solar Solution. Okay, contact niyo si Mr. Arnold Capokia. Kasangkayan ko sa kahanginan, pagpasolar na kamo, kaysa sula, nakakasigurado ka mong makakatipid kamo sa inyo kuryente. Oh, diri pa ka may stress kay diri parong sindi, diri patay-patay sindi. Kasangkayan ko sa kahanginan, wala kamo, steady lang, wala lang, ganun lang. Kaya nga, pati ano, pati pagpasolar, kailangan hinihigpitan ng mga taga-Meral. Paano, wala na silang kikitain kapag lahat ng tao nakasolar na. Wala na siguro silang masisikmit. Diba? Pero sikmitay nga yan ini. O mga kasangkayan ko sa hangina. O siya, sino pa yung hindi magising sa mga oras na ito at gigisingin natin? Yung mga kapitbahay nyo, yung mga chismosa na kailangan pa mang chismis sa mga kapitbahay. Gisingin na rin ho natin yan. Oy, chismosa, gising na. Marami ka pa mga taong dapat sirain. Marami ka pang dapat na chismis ang i-chismis. Marami ka pang mga fake news ang dapat ipakalat na hindi mga fake news. Ayun, ano dapat? Marami ka pang fake news na dapat ipakalat. Oo, yung Mari mo, nag-aantay na sa kanto. Sabi Mari, asa ka na dito? Nandito na ako sa kanto. Hindi na ba kita hinihintay dito? Oo, kasi narinig mga kasangkain ko sa kangina. Kasi naghihintay ako ng bagong chismis mo. Kasi doy, Mari, sino yung sisiraan natin dyan? Kanina pa ako nag-abang Mari dito, sino yung lilibakin natin dyan? Sabi niya, magpapaalam ka na, Papa Friend. Saray ko, pakaka. Ay, pinalala niya, ano, ni Joshua, imbes na mag-overtime ako. Ay, ayun niyo ako mag-overtime. Pinalala mo tuloy. Magpapaalam na tuloy ako. Kamandera! Papaalam na si Papa Friend.
3: Aray ko.
0: Good morning, Papa Friends. Wara na kay Wakay Nak speaker sa si Pinalaaka. Nag-play, ha ha ha. Pa-shout out sa mga taga-Hitapian. Oh, ito to si Tol GB Vlog. Sayo ini sa mga suki ko ngayon. Oh, hingangalimtang ko na ikaw kay. Talag sa kalala magparamdam. Oh, taga-Hitapian. Dida sa Barangay Hitapian, Katubig Bung, Katubig Northern Sabah. Oh, nung nasa Sky Radio pa ako, nakatutok yan doon sa programa kong Morning Express. Morning Express.

0: Oo, okay. Nagpo-programa na ako doon. Gusto niyo marinig yung programa ko doon, mga kabandera. Ito, ito yun.
1: Tara ka, pinakita. Morning Express na talaga. Patanghali ka na maggapi, dapat kanina pa mga alas 6 or alas 7, no? Pero sa bagay, kanya-kanya tayo ng trip. Sabi ni Velma Rivera, morning Papa Press, good morning! Sabi ni Linda Yadaw, morning Papa Press, good morning, maliwat gihapon. Sabi naman ni Karel Gondora or Gordora, good morning po Papa Press, pa-shout out po sa family and Ribato family. Nasiring naman si Kuan, si Rica Marie Panay, o Pamay. Good morning, Papa Prince. Pa-shout out po sa pamilya ko dyan, sa Baybay. Family Buhol, lalo na kay Tatay Linyo na nag... ano daw? Nagpipidikab ngayon from Arnel Buhol ng Tondo. Alright? Oo, marami nakamonitor sa ating mga pickup driver. Hello, hi family Yadaw, sabi ni Linda Yadaw. Abner Adarnisto, shoutout po Papa Friend from Las Vegas. Anira Las Navas, Las Vegas.
0: O yun diba, mga kabandera, sarap balikan lang. Maingay talaga si Papa Friend. Yeah! Yeah! may mga record pala ako dito, ha. Sabi ko, di ko alam ba't may dito sa Radyo Bandera yung program ko sa kabilang stage. May alaala pala ako dito, mga kabandera. Sabi niya palagi naman, ha, salamat. Ayun, maraming salamat, Tol GB Vlog. Pwede siyang i-follow sa kanilang, ano ba yung content mo, TV? Tol GB Vlog. Oo, ganun. Oh, shout. Yeah. 4 minutes nang nakalipas sa programa natin, kaya naman magpapaalam na si Papa Prince. Pa-out ka na ko, no? Bye-bye na, kabandera! Maraming salamat! Oh, hindi ko alam kung makapag-program ako mamaya sa Bandera Heartline. Abangan nyo na lang. Kasi ano ngayon? Miyerkules, Webes, Friday. Uwi na naman si Papa. Ano ba yan? siya, paalam na mga kabandera. See you tomorrow, Papa. Parang see you tomorrow. Bye-bye. Muli ito pong nakasama ninyo, Papa muna. Prince Pepa.

ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman.
5: Heto ang pinakabago,
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
6: Kasangga at kalusugan.
7: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
5: Angie Marcamoyas.